0: all the latest music, news, and showbiz.
1: You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS. This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
2: Magandang umaga po, oras natin, impunto alas 6.
0: This is 92.7 FM, CKJS,
1: Winnipeg's multilingual radio station.
2: Araw ng Biyernes, Agosto 28, 2026. Mabuhay at welcome po sa inyong Good Morning Philippines. Kami nagbo-broadcast live. Ito ang inyong 92.7 FM CKJS. Naghahatid ng mga balita tuwing kalahating oras. Ilan sa mga maiinit na balita mula sa ating inang bayan ngayong umagang ito. Umapila ang pamunuan ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA sa House of Representatives na taasan ang nakalaang pondo ng ahensya para sa Emergency Repatriation Program sa susunod na taon. Iginiit ni OWA Administrator Attorney P. Kaunan na sa halip na bawasan ang pondo, mas nararapat na dagdagan pa ito upang mas maraming overseas Filipino workers ang matulungan at mabigyan ng sapat na saklolo sa gitna ng mga krisis sa ibang bansa. Batay sa panukalang 2027 national budget, bumaba sa 900 milyong piso ang alokasyon para sa emergency repatriation. Mas mababa kumpara sa 1.2 bilyong pisong pondo na ibinibigay taon-taon sa mga nakalipas na tatlong taon. Paliwanag ni Kaunan, hindi sasapaat ang naturang halaga, lalo't patuloy ang pag-aagaw buhay ng sitwasyon sa gitnang silangan at sa iba pang rehiyon kung saan may libo-libong Pilipinong nagtatrabaho na maaring mga ilangan ng agarang paglikas. Pumalo na sa mahigit 450 pasyente ng leptospirosis ang kasalukuyang nakatatanggap ng gamot at atensyong medikal sa iba't ibang ospital ng Department of Health or DOH sa National Capital Region. Ang pagdami ng mga tao na naa-ospital ay kasunod ng mga serya ng malawakang pagbaha na nararanasan sa Metro Manila nitong nakalipas na araw. Batay sa pinakabagong quick count ng Health Emergency Management Bureau ng DOH, umabot na sa kabuuang 856 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa buong bansa mula Enero 4 hanggang Agosto 22 ngayong taon. Mababa man ito ng 66% kumpara sa 2,546 na kasong naitala sa kaparehong panahon last year, patuloy pa rin pinag-iingat ang ahensya dahil sa posibleng pagdami ng mga nakakasakit dahil sa 15-day incubation period ng bakterya. Samantala, sa ibang balita, ibinunyag ni Senate President Sherwin Gatchalian na mayroong seryosong sakit si Senadora Loren Legarda. Kasunod ito sa pagpapalawig ni Legarda ng kanyang medical leave sa ikaapat na pagkakataon ngayong Linggo. Una, naghain ito ng medical leave noong Agosto 3 hanggang alas 3 hanggang 5 hanggang inextend ito ng August 11 to 12 at hanggang naging 17 to 19 at 24 to 26. Pinakahuli, naghain ito ng leave nang mula September 1 hanggang September 2. Paglilinaw ni Sherwin Gatchalian dahil sa nakalibang senador ay hindi naman ito tumatanggap ng kanyang sahod. Dagdag pa nito na alam niya ang medical condition ng kapwa niya, senador. Pinag-iingat ang madla sa mga binibiling charging station at battery, lalo na yung mga mura. Kasi baka nga mura pero fake naman at takaw sunog.
3: Baka sanggulat sa mga nagatrabaho sa isang warehouse sa Pasay nang pasukin ito ng National Bureau of Investigation, NCR.
4: Tama lang po muna. Naka-online ka ba? Online selling ka? kaya mong mabisto ng iba na nire-raid yung lugar na ngayon, i-off mo muna. Tigil muna, tigil muna. Nandito kami para mag-execute o mag-implement ng search warrant. Kaya dalawang search warrant to, trademark infringement tsaka unfair competition.
3: Sabi ng NBI, nakatanggap sila ng reklamo na pugot umano ng mga pinaiging produkto ang warehouse. Naperipika yan sa pag-aalughog ng mga operatiba. Tumabad sa kanila ang samot-saring counterfeit spare parts kagaya ng charging stations at batteries.
5: Sumasabog po itong mga batteries na counterfeit, pati yung charging station. So, isipin na lang natin, nasa bahay, chinacharge at sumabog yan. Makakakos po yan ng apoy at nasusunog. Kadalasan nasusunog yung bahay o mga gamit. At minsan, yung tao mismo nag-charge, sinasabugan. Kaya talaga napakadelikado.
3: Una rito, sangkaterbang peking cellphone parts ang nasamsam din sa Quiapo, Maynila at Cavite. Ayon sa NBI, bagamat ibinibenta sa mas murang halaga, sirain naman umano ang mga pinaiking spare parts. Kaya mapapamahal pa rin dahil paulit-ulit na bibili ang mga customer. Aabot sa 14.2 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang counterfeit spare parts sa operasyon.
6: Naarap sa reklama paglabag sa Trade Infringement Act at Unfair Competition ang mga may-ari ng tindahan habang nag-aantay naman ng NBI para sa order of destruction para masira ang mga peking spare parts. John Consulta, nakatutok 24 oras.
2: Ang tabayanan, susunod na news at 6:30, ating kaibigang Chester Pangan maghahatid niyan. At syempre tuwing kalahating oras, mag-antaway po sa mga maiinit na balita mula Pilipinas. Ito naman sa ating pagsilip sa kalagay ng panahon sa Winnipeg. Madilim pa ho sa paligid yung ating sunrise 6:37. Lulubog naman haring araw alas 8:21 ng gabi mamaya. Hopefully ma-enjoy natin ang sunny skies today with a high of 25, a humidex of 28. Mainly cloudy mamayang gabi at may chance of showers with a low of 15. Para sa mga plano, bukas, Sabado, pinakamataas nating temperatura 29 degrees with humidex of 35. So far, wala tayong nakikitang anumang forecast of rain tomorrow with a low of 17 sa gabi. Sa Sunday, sunny skies, high of 28, chance of showers sa gabi and a low of 17. Tapos sa Lunes, pinakamataas na temperatura ay 25 with chance of showers. Sa Martes, September 1st, sunny and a high of 26. Good morning, mainly clear right now and 10 degrees.
0: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Ariel Rivera, nagbukas sa ating unang oras. Nandyan lang ho si Ariel sa kapitbahay natin sa British Columbia. At sana makatikim ako ng biko nilang tinitinda. Sabi nila, ang sarap daw. Yes, nasa business sila ng paggawa ng mga kakanin. Ayan, specifically biko. Wala, nabalitaan ko lang. But yes, kamusta ho, kamusta ho. Yes, proud to be Pinoy, ang inyong GMP. Eto na tayo, kanina pa actually, alas 5:30 po ang ating mga awitin. Naririnig na. At kung meron kayong mga songs na gusto ninyong marinig ngayong Biyernes, please message nyo po kami. We would love to receive messages from you. Siyempre pa sa Chester Donna, sa Messenger. Today is August 28, araw po ng Biyernes. Ano ho ang mga plano ninyo for the weekend? Sabihan nyo kami kung ano ang mga kaganapang nilulook forward ninyo. Ang alam natin na More Than Apple and Corn Festival this weekend. Kaway-kaway sa mga friends natin sa More Than. At syempre kami po ni Chester ang makakapiling ninyo, ang inyong abang lingkod Donna Natividad Arenas. Ating ibabalita ilan sa mga local news in and around the city sa ating pagbabalik. It's 10 degrees ang ating GMP hatid sa atin ng Vicker Automotive Group.
1: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang mix and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadara ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng casino.
2: Joshua 1:8 says this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night and be careful to according to all that is written in it, and in your way will be prosperous, and everything you do you'll have success.
3: This is Focus on the Family Minute with Russ Crossan talking about how most people have the wrong idea of success and how they should actually define it.
2: So Jim, I used to read that and think, Joshua 1:8, I'm going to have money. But read it more slowly. What's the Bible say? Love your wife as Christ loved the church, you're successful. Deuteronomy 8, train up your kids. It says, do according to what's written in here, and then you're successful. So true success has nothing to do with money. It has to do with doing what the Bible says, which is love my wife, train up my children the way they should go, work heartily for my employer, Colossians 3:23. And so we have bought the wrong definition of success, which has really exacerbated the problem of balance.
3: More from Russ Crossan on what true success is and what the Bible says about it at familyminute.org.
4: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
0: Good morning. Oras natin alas 6:15 ng umaga. Ilan po sa mga balita dito sa probinsya. Etong pag-utos ng Manitoba Labor Board dito sa Western Star Inn and Suites na magbayad ng mahigit $100,000 dito po sa tatlong foreign workers matapos tanggihan ang appeal ng hotel chain. Ayon sa board, hindi nakapagbigay ang kumpanya ng sapat na ebidensya para kontrahin ang claim ng mga workers tungkol sa unpaid wages, mahabang oras ng trabaho at umano'y poor working conditions. Makakatanggap si Victor Padilla Ruiz ng mahigit $86,500, habang nasa $23,100 naman ang matatanggap ni Montserrat Del Toro at $28,300 si Rabjinder Gil Matias or Matias. Sinabi rin ng board na unreliable ang ilang witnesses ng kumpanya at may mga testimonya itong illogical and inconsistent. Ito nga po, noong May, idiniklarang ineligible ang Western Star na kumuha ng temporary foreign workers sa ilalim ng federal program dahil sa unpaid penalties at iba pang violations. Alam niyo po, nagbabala ang City of Winnipeg na maaari raw makaranas. Nako, pasintabi ah, sa mga nag-aagahan ng unpleasant odor ang ilang mga residente malapit po sa North End Sewage Treatment Plant sa mga susunod na linggo. Kasi nga po, magsisimula na raw mag-operate. At actually, nag-start na mag-operate pala nitong Wednesday ang bagong Headworks facility, first phase ng $3.2 billion na upgrade sa sewage treatment plant. Maari raw tumagal ang intermittent na amoy hanggang September habang dumadami ang bakterya na kailangan pang para raw gumana ng maayos yung kanilang odor control system. Sinabi ng city na hindi ito indication na may problema sa sewage treatment process at inaasahang pansamantala lamang naman daw yung amoy. Ang Headworks facility ang unang bahagi ng tatlong phase upgrade na layuning dagdagan ang capacity ng planta at makatulong na matugunan ang environmental requirements ng Winnipeg. Umakyat naman sa $518 million ang final cost ng unang phase mula sa dating $408 million na estimate. Ang buong project hopefully raw makompleto pagsapit ng 2032.
5: Sa mga ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
0: Quick look lang sa weather natin. Please message nyo na kami para yung after ng weather ko ay makapag-play na tayo ng inyong requested song. Sunny skies today with a high of 25, humidex 28, may chance of showers. Mamayang gabi, low of 15. Tomorrow, Saturday, mix of sun and cloud, high of 29, humidex 35, and a low of 17. Sunday, sunny, high of 28, chance of showers sa gabi, low of 17. At sa Lunes, chance of showers, high of 25. Kasalukuyan sa Winnipeg, mainly clear, madilim pa sa paligid at 10 degrees.

0: GMP with Chester and Donna.
1: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na palaging bantayan ng inyong mga anak, hindi ang inyong phone kapag malapit sa tubig ngayong summer. Kailangan ng mga bata ng close and constant adult supervision kapag sila'y nasa katubigan. Iwasan ang maging distracted.

0: Bye.
1: All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
2: Today is All Request Friday. Magandang umaga po at salamat sa mga friends natin na ginagawang background ang inyong GMP. Well, dun sa mga kaibigan natin na talaga namang tinatry nila na suportahan yung mga Canadian products o yung mga alam natin lalo na paggawa dito sa Manitoba. Natry nyo na po bang tangkilikin yung sabi nga proudly Canadian na brand na ice cream na Chapman? Man, ako na-try ko na, meron silang option na parang a healthier option na parang yogurt. Napakasarap. But anyway, masarap pag-usapan kapag yung talagang maalinsangan eh. No? Pero pag ganito kaaga, hindi ka pa nag-aagahan, huwag muna, kumain muna ng kanin bago mag-ice cream. Pero yan, syempre, isa ho ito sa mga, syempre, malaking pinag-uusapan ngayon. Alam nyo po, pinapalakas ng Chapman ang kanilang move para bawasan yung pagkadepende sa mga US suppliers. Ito po'y sa gitna ng mga usapin ng tariff. Target ng kumpanya na palitan ang mahigit 70% ng American ingredients nito para po sa gawing Canadian at non-US sources by mid-2027. Kasama rito ang locally made sugar cones at yung mga wafers nila, habang 100% Canadian dairy pala yung talaga yung ginagamit nila sa kanilang ice cream. Sa kabila ng pagbabago sa suppliers at patuloy na trade tensions, nangako ang Chapman na walang price increase. Ayun! Hanggang March 2028. And speaking of Chapman ice cream, itry nyo po yung kanilang vanilla. Basta yung ano na yun, marami kasi minsan klase ring silang vanilla. Tapos kung meron po kayong apple, kasi meron tayong mga kaibigan na maraming bunga yung kanilang mga apple trees. Tapos mag-google kayo kung paano gagawin yung apple crumble or apple pie. Ayan. Tapos pagkain nyo po noon ay sabayan ninyo ng vanilla ice cream. Isang scoop. Isang scoop lang ah. Pwede ring dalawa. Naku po. Ubod sarap. Makakalimutan ninyo ang pangalan ninyo.

0: Paalala rin sa ating mga listeners, ha, yung ating A Million Dreams Cultural Company, meron silang summer finale fundraising concert Sunday, September 6th, dyan po sa Canadian Mennonite University. For more details, i-check nyo po yung kanilang poster sa ating Chester Donna sa Facebook.
1: CKJS Radio Station, the best.
2: Ngayon po, paigyan natin mga another round itong mga balita natin, balita mula sa ating ng bayan sa Pilipinas. Ako po si Chester Pangan, magbabalita sa mga oras na ito.

0: sa mga balita sa Pilipinas. Yung po daw flash flood pala dito sa main Nepal at Tibet. Di ba yung mga kababayan tayo na, na ano doon? Na kasama o na biktima din. Dulot pala uman ito ng pag-uho ng glacier sa Himalayas. Ang mga detalye, pahinga natin ito.
1: Kapamilya, patuloy ang rescue at retrieval operations para sa mahigit 1,000 nawawala pa sa matinding pagbaha sa boundary ng Nepal at Tibet, China nitong Miyerkules. Kabilang sa mga tinitingnang dahilan ng matinding pagbaha ang GLOF o Glacial Lake Outburst Flooding. Maaliwalas ang panahon at walang ulan sa bahagi ng Nepal at Tibet, China noong Miyerkules ng umaga. Pero pagsapit ng alas 9 ng umaga roon, rumagasa ang maputik na baha na singtaas ng 3 palapag na bahay mula sa kabundukan ng Himalayas. Kasama ang putik, bato at yelo, nilamon ng baha ang mga bahay at istruktura sa pampang na mga ilog ng Lendecola, Botekoshi at Trishuli. Ayon sa paunang ulat, malaking bahagi ng isang glacier o napakakapal na yelo sa itaas na kabundukan ng Himalayas ang gumuho at bumagsak sa isang ilog sa Tibet. Ang pag-uhong ito nagtala ng pagyanig na katumbas ng magnitude 5.2 na lindol ayon sa United States Geological Survey. Ang gumuhong debris ng mga bato at yelo ay nagdulot ng pagbara sa ilog at pagbuo ng natural dam doon. Nang bumigay ang nabuong dam, sakarong magasa ang naipong tubig, putik, yelo at bato pababa sa mga ilog at lambak. Isa pang tinitingnang dahilan ng matinding pagbaha ang tinatawag na Glacial Lake Outburst Flooding o GLOF. Dahil sa malamig na temperatura sa mga bundok na may taas na higit 4 kilometers, nabubuo ang glaciers. Pero dahil sa patuloy na pag-init ng mundo dulot ng climate change, natutunaw na ang makakapal na yelong ito at naiipon bilang glacial lake sa itaas ng bundok. Sa kaunting pagyanig dahil sa lindol o landslide, pwedeng gumuho ang lawa at rumagasa pababa. Ayon sa International Center for Integrated Mountain Development, may halos 50 potentially dangerous glacial lakes sa Nepal at Tibet. At sa patuloy pang pag-init ng mundo, nangangamba ang mga eksperto na darami pa ito at mas tataas pa ang banta ng matinding mga pagbaha, hindi lang sa Himalayas, kundi sa ibang bahagi ng mundo na may glaciers sa kabundukan.
2: Bukod sa pagpapatibay sa early warning systems at pagpapatatag sa kahandaan ng mga komunidad sa mga lugar na pwedeng maapektuhan ng pag-uho o pagkatunaw ng glaciers, patuloy din ang panawagan sa mga leader ng iba't ibang bansa para tubunan na ang krisis sa klima. Yan po ang kwento na papanahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
0: Sa ibang balita, sumadsad sa historic low ang palitan ng piso kontra United States dollar at tumawid sa 62 pesos nitong Biyernes, Agosto 28. Ayon sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang palitan sa 62 pesos and 05 centavos, mas mahina kaysa sa 61.888 na closing noong Huwebes. Nalaglag pa ito sa 62.27 kontra dolyara bago magsara sa 62.265. Nasa 62 pesos ang pinakamalakas na antas na itinala ng piso nitong Biyernes. Umabot sa $1.962 billion sa mga transaksyon, mas malaki kaysa sa $1.790 billion noong Huwebes. Sabi ng dating Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Diwa Aguinaldo, isang babala ang pagbagsak ng piso sa 62 pesos. Bagamat malakas ang dolyara ngayon at maraming geopolitical risks na impluwensyahan din ang palitan ng inflation at ang humihinang kumpiyansa ng mga negosyante. Dagdag pa niya, tumaas ang presyo ng mga bagay na inaangkat tulad ng petrolyo dahil sa paghina ng piso at paglalain nito ng inflation o yung bilis sa pagmahal ng mga bilihin. Ang hamon ay hindi paglaban ang 62 pesos kundi ang pagsiguro ng mahinahon na paghina ng piso para hindi biglaan naman ang pagdos-dos ng halaga nito. Si inisiyasat na ngayon ng Land Registration Authority or LRA ang pinagmulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 38.83 hektarya ng mga illegal na reclamation area sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig City ay nito kay Senator Panfiloping Lacson. Bati sa kanya ang paunang impormasyon, sinabi ni Lacson na in-issue ang mga OCT sa pamamagitan ng Judicial Ordinary Land Registration habang ang iba naman ay sa pamamagitan ng Homestead Patents. Idiniin ni Lacson na maaaring i-deklarang void ab initio o walang bisa mula sa simula ang mga titulong ito kapag sinimula ng Philippine Reclamation Authority ang forfeiture proceedings sa lingsunod sa batas. Na Merkulis ng gabi, Agosto 27, sinabi ni Lacson na sinusuri na ng LRA ang materyales galing sa PRA para naman makita kung may ina-issue na titulo ng lupa para sa na-reclaim na bahagi ng Laguna Lake. Sinabi rin ni Lacson na ilang crate ng mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways na may kaugnayan sa mga maanumalyang proyekto sa Taguig ang nakatakdang i-turnover sa Office of the Ombudsman. Ang pinabagong batch ay karagdagang sa mga documentary evidence na nauna ng isinumite ni Lacson at ng kanyang team sa Ombudsman kaugnay ng kanilang investigasyon sa mga maanumalyang infrastructure at reclamation projects sa Taguig City. Nagsasagawa ng Ombudsman ng fact-finding investigations sa mga proyekto sa Taguig at naglabas na ito ng mga subpoena sa DPWH, PRA, LRA at Taguig Registry of Deeds para sa mga kaugnay na record.

0: Samantala, animang nasawi, tatlong nawawala pa dito sa tumoob na bangka sa Mapanuepe Lake sa Zambales. Pakinggan po natin ang report na ito.
1: Anim ang nasawi sa tumaob na bangka sa Mapanuepe Lake sa Zambales. Patuloy pang pinaghahanap ang tatlong pasahero sa naturang trahedya. At live nagpapatrol sa Zambales si Michael Delizo. Michael, kamusta ang paghahanap ngayon sa mga nawawala?
2: Karen, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng mga diving personnel para sa underwater search operations katuwang ng iba-ibang local disaster response agencies at pulisya sa kabilayan ng masamang panahon ngayong araw. At sa ngayon ay wala pa rin nakikita sa mga nawawala na kinabibilangan ng dalawang bata at isang buntis.
3: Ang mamatay na yung nasa isip namin lahat.
4: Ikalawang buhay kung ituring ni Mang Julian ang pagkaligtas nilang mag-asawa matapos tumaob ang minamaneho niyang bangka sa lawa ng Mapanuepe sa Zambales bandang alas 2 ng hapon itong Huwebes. 13 silang lulan ng bangka, pawang mga aita at patawid sa lawa, pauwi sa sityo Lumibaw nang mangyari ang trahedya.
3: Umiiyak ako, sir. Tapos umiiyak. At alam ko na rin, pati na rin ako, wala, katapusan ko na rin. Nasa isip ko na yun. Habang nagsasalita ako, wala akong nakakita.
5: Nagsasalita ka, nagsasabi mo nun.
3: Hindi ko na yata mapatapos yung mga anak kong nag-aaral. Nung nakita ko na yung dalawa kako kanina, nakasakay sa tabla. Lumungoy na rin ako bumunta sa kanila. Hanggang naabutan ko sila. Pero salamat ka ako, salamat. Mabuhay na tayo.
4: Apat silang nasagip, anim ang idineklarang nalunod, kabilang ang dalawang kapwa 2 years old at isang nasa 4 hanggang 7 taong gulang. Pinaghahanap pa ang dalawa pang batang edad 5 at 8 taon at isang 26 anyos na buntis.
6: Kasi nakausap ko po yung asawa niya kahapon po. Yun nga po, na anuan po sila ng malakas na alon po.
7: Talagang nakakalungkot po mami talaga. Yun po ganun na pangyayari. Hindi naasahan talaga, tanggapin talaga kasi hindi aksidente mami talaga.
4: Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpunta ang mga biktima sa barangay hall para pumirma sa attendance sa 4-piece program ng DSWD at kumuha ng gamot sa community health center.
8: Malabas bigla ang lakas ng hangin and then biglang may malakas na alon. So yan daw po ang naging resulta ng pagkalubog ng kanilang motor bangka.
4: Ayon sa pulisya, higit doble ang sakay ng bangka na may kapasidad lang na 6.
9: Overloading yung nakikita nating dahilan, sir, kaya lumubog yung bangka, sir. Pero sa weather condition naman natin, sir, hindi naman, sir, ganun kalakas yung ulan, sir, kahapon, sir.
10: Pero umuulan.
9: Umuulan, sir, pero hindi naman totally ganun kalakas, sir.
10: Sir, overloaded daw yung bangka.
3: Sakto lang yun, sir. Kasi maliliit kami. Walang pumasakay ng 6. Pasensya na lang sana. Yung mga namatayan. Kasi hindi ko naman kagustuhan yung ganun na mangyari.
4: Sa sama ng panahon ngayong Biyernes, pahirapan at pahinto-hinto ang paghahanap sa mga nawawala sa 600 ektaryang lawa. Nagpadala na ng divers ang Philippine Coast Guard para sisirin ang nasa 60 talampakang lalim na lawa na siya ring lumamon sa tinigurian ngayong Sunken Church.
8: Kaiba po itong karakteristik, itong Mapanuepe Lake po. Kung tayo na pumutok itong pinatubo, so natabunan po siya ng lahar hanggang sa nabarahan po itong river, kaya po nagkaroon po ng lawa dyan.
4: Katuwang ng PCG divers ang pulisya, disaster response personnel sa lalawigan at Philippine Red Cross. Nasa kustodiya ng pulisya ang bangkero para sa investigasyon.
2: Karen, buong araw at nagpapatuloy ang pag-ulan dito sa Zambales. Sa ngayon ay nakataas ang red rainfall warning na nangahulugan ng banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa. Bandang tanghali kanina ay hindi na madaanan ng mga maliliit na sasakyan ang ilang area sa barangay Binotok Lutan, Panan, Bukaw Porak sa Botolan, Mabanglit sa Kabangan at Singol sa San Felipe dahil sa pagbaha. Naantala rin ang search operations dahil sa zero visibility dala ng pag-ulan at maputik na tubig. Karen, balik sa'yo.
1: Maraming salamat, Michael Delizo.
0: At yan po ating mga balita haba ng mga news natin. Ang dami. Marami pa yan kasi 7 o'clock kasunod po ng mga news natin from the Philippines. Here's Donna para sa ating ulat panahon. Good morning, Dons.
11: Good morning, Chess. Para sa mga friends nating palabas na ng bahay, mainly clear 10 degrees sa kasalukuyan. High of 25, humidex of 28. Today, bababa sa 15. Tomorrow, Saturday, a mix of sun and cloud. High of 29, humidex of 35. Tama? Oh, sa bukas to, Chess. Biglang humidex of 35. Oo, tomorrow.
0: Yeah, 29 naman eh.
11: Enjoy, enjoy natin to bukas. Anong gagawin mo bukas? Pwede ba malaman?
0: Mag-work po ho, my dear. Ay, nandito po ako sa stasyon.
11: Puro ka na lang work. Wala na tayong time na
0: mag-explore. Totoo lang. Last weekend na to ng, ano, ng August, if you think about
11: Hindi
0: it.
11: Na tayo nakapag-strawberry picking man lang dyan.
0: Wala na pong strawberries. Nasipag-pick na lahat.
11: Na-pick na?
0: Tapos na yung season. Maagang strawberries actually. And this year, medyo hindi sila eh. Nagkaroon ng problema sa...
11: Dahil nga sa mga pag-ulan or...
0: Yeah, tsaka yung late bloomers yung mga spaghetti tuloy. Yung mga strawberry.
11: Spaghetti, Chess. Alam mo, gusto mong gawin na lang natin. Ano tayo, mag-road trip kahit saan. Any parts of Manitoba, okay sa akin. Sana naman, magkaroon ka ng time, ha?
0: Ako naman everyday, nag-road trip ako, papuntang Pembina.
11: Ayun. Mainly clear at 10 degrees, tara na po magkape.
12: Imagine an office view that moves with you. The City of Winnipeg is currently hiring bus operators. Check out job openings and information on how to apply at winnipegtransit.com/careers.
13: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kina mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
14: 92.7 FM CKJS is proud to support the 37th Annual Teddy Bears Picnic, September 27th at Assiniboine Park. Yeah! It's a whole day of family fun with activities to help kids better understand the techniques and technology used in our healthcare. Bring your own teddy bear for a checkup with Dr. Good Bear. With so much to do, be sure to plan your day at goodbear.ca. The 37th Annual Teddy Bears Picnic, September 27th at Assiniboine Park. Proudly supported by 92.7 FM CKJS.
15: Yay! Bonjour!
16: Hola! This fall, open your horizons by learning a new language at Université de Saint-Boniface. Their conversational French and Spanish programs are flexible for your needs with online and in-person options. Interactive classes give you real-time interaction through a live video conference format or on campus. Lifelong learning starts with Université de Saint-Boniface. Registration for fall session closes September 9th. Find out more at educationplus.ca.
15: A bientôt.
17: Hasta pronto!

0: tour sa Pilipinas. May 15 and 16, 2027 sa Philippine Arena.
1: How excited are you to bring this to the Philippines?
2: So excited. You know, obviously my history growing up in Hawaii and my Filipino family and being able to perform out there is like a dream come true, you know? Right.
1: You were there 2011, mm-hmm. 2018, and 2023.
2: Come on.
1: And now.
2: Come on.
1: Fourth visit.
2: 2027.
1: What can your Filipino fans expect?
2: That we singing, we're dancing, and we're partying. And I'm coming in hot.
1: I'm waiting for the day that you sing a Filipino song.
2: I can't wait. It's coming.
1: It's
2: you know
1: coming?
2: It's coming.
1: Really?
2: It has to.
1: Okay, we'll wait for that. Your message to all your Filipino fans.
2: To the Filipino people, I love you. You know I'm coming with the heat. So I want to see you all at the show. I'll be there soon.
1: What's the phrase?
2: Mahal kita.
0: MJ Felipe, ABS-CBN News, New York City.
3: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deal. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
4: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
5: Sponsored by Mr. Furnace.
4: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
5: Sponsored by Mr. Furnace, providing the peace of mind of a comfortable home. Trust your heating and cooling experts for convenient service and installation 24/7.
4: Presented by 92.7 FM CKJS. CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg. An Evanoff Communication Station.
6: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
7: Good morning po, ganap na alas 7 ng umaga. Tuloy-tuloy na sa mga balita natin ngayon, balita sa Pilipinas. Mahigit isang linggo matapos itong mabahain at ma-stranded ang maraming motorista sa EDSA Balintawak at A. Bonifacio Avenue sa Quezon City. May mga plano na ng Department of Public Works and Highways para maibsan ang pagbaha sa lugar. Mula sa EDSA Balintawak, nagpapatrol si Andrea Tagines.
8: Balintawak, nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, ano itong solusyon na ito? Bago ba ito?
9: Zen, bukod sa patuloy na pagsasagawa ng dredging ng mga estero at pagpapalaki ng drainage inlets, balak din ng DPWH, katuwang ang Quezon City LGU at NLEX Corporation, na magtayo ng isang water detention basin dito sa may Balintawak Cloverleaf area. Katulad ito nung pasilidad na makikita sa Bonifacio Global City sa Taguig.
10: Baha na nga, hindi pa madaanan. Ito ang hamon sa maraming motorista at commuter sa may A. Bonifacio Avenue sa Balintawak, Quezon City noong tanghali ng August 17 dahil sa matinding ulang dala ng habagat.
11: Hanggang bewang. Tapos dito, hanggang tuhod, higil na po talaga. Sobra na. Hindi na kami makabiyahe.
10: Pati ang biyahe ng ilang provincial bus, pansamantalang nasuspindi noon dahil hindi madaanan ng kalsada. Isa sa mga na-stranded ang estudyanteng si Christina.
12: Takot na po ako, chinachat ko na po yung mother ko if tutuloy ko pa po ba. Kaso ang layo rin po ng uuwian ko kaya tinuloy ko na lang po. Na-late po ako sa first day ko po.
10: Ngayong Huwebes, binalikan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang lugar para suriin ang mga posibleng solusyon sa pagbaha. Kabilang dito ang pagtatayo ng water detention basin sa harap ng Andres Bonifacio Monument sa may Cloverleaf. Ito ay pansamantalang pag-iimbakan ng tubig para hindi agad bumuhos ang malaking volume nito sa mga kalsada.
13: Maybe at least half of the detention basin in BGC, no, yung sa Burgos Circle, no, at least half. And we will design it together with UC. But we're very happy to announce and very thankful to announce that NLEX Corporation will help us build it. Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiipsan yung bahay dito sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, mababawasan natin.
10: Target ng DPWH na matapos ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan. Pero kailangan munang masiguro ang right-of-way at dito natutulong ang LGU. May naiisip ding plano para mapakinabangan pa ang maiipong tubig mula sa water detention basins.
13: Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water.
10: Magpapatuloy naman ang paglilinis sa mga estero at ilog sa tulong ng pribadong sektor.
14: Siguro mga 1,200 dump trucks ang naalis natin ng mga bara sa ating mga creeks at ilog. Kahit gaano kalakas ang ulan nung nakarang linggo na habagat, ay passable pa din po ang NLEX.
10: Tiniyak din ni Dizon na hindi titigil ang DPWH sa pagkukumpuni sa mga nalubak na kalsada bunsod ng ilang linggong pag-ulan. Isa sa mga naayos na ulit ay ang EDSA bus lane sa Maybuendia southbound na una nang sinita ni Dizon dahil kaka-rehabilitate pa lang ay nasira na.
13: Temporary repairs pa lang to kasi nga hindi tayo pwedeng mag-full-blown construction kapag tag-ulan. So lahat ito ay temporary, pero kahit temporary yan, pinapasiguro na natin na quality yan.
10: Kasama rin sa mga inayos ng DPWH ay ang mga lubak sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, Marcos Highway sa Pasig City, McKinley Pateros Road sa Taguig City, MH Del Pilar sa Malabon, P. Burgos Street sa Ermita, at Asiana Avenue sa Paranaque.
9: Then traffic update naman tayo para sa mga kapamilya nating pauwi na ngayon mula sa trabaho o kaya sa eskwelahan. Sa mga dadaan po ng NLEX, light traffic lang naman sa may Paso de Blas sa Valenzuela. Nagkakaroon lang din ng konting pila sa Balintawak Toll Plaza, pero mabilis naman yung paggalaw ng mga sasakyan bukod dun sa cash lane. Dako naman tayo ngayon sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Light to moderate ang traffic papuntang Fairview, pero mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa kabilang side o yung papuntang Filcoa at Quezon Memorial Circle. Sa may EDSA White Plains naman, bumibigat na rin ang traffic sa northbound lane o yung simula Corinthians papuntang Gate 4 ng Cap Aguinaldo at hanggang paakyat ng Santolan Flyover. Moderate traffic naman sa southbound. Ingat po mga kapamilya at balik sa iyo, Zen.
8: Maraming salamat, Andrea Taguines.
7: Reclamation naman, ang posible daw umanong pinagmulan ng sangkaterbang alikabok ayon ito sa EMBE. Alikabok ng Gust Front, pahinggan sa balitang ito.
15: Posibleng mula sa dalawang reclamation project sa Pasay City ang pinagmula ng sangkaterbang alikabok na dala ng gust front o malakas na hangin. Babala ng isang doktor, delikado ito lalo na sa mga may hika. Nakatutok si June Veneracion.
16: Hindi lamang abala, kundi peligro rin ang dulot ng nangyaring gust front sa Pasay City, malapit sa Manila Bay nitong nakaraang dalawang araw. Sa dami ng alikabok at buhangin na inilipad ng malakas na hangin, nagdilim ang kapaligiran. Nahirapan huminga at napuwing ang mga taong nasa labas noon.
17: Yung mga nakamotor, huminto. Yung mga nakamotor po, huminto sila.
18: Dahan-dahan. Oh, medyo malakas ang hangin kasi may kunting ano, binaba ko lang yung visor. Ganyan.
19: Parang mga alikabok, pumasok sa mga mata namin. Oh. Siyempre kinabahan po kami nun.
16: Ngayong araw, hindi na maalikabok sa lugar dahil na rin sa nag-uulan. Dahil kakaiba ang pangyayari. Tanong ng marami, saan galing ang isang katerbang buhangin at alikabok? Sa tingin ng Environmental Management Bureau, inilipad ito ng hangin mula sa mga reclamation projects sa Pasay City. Batay sa listahan ng Philippine Reclamation Authority, meron ngayong isinasagawang dalawang reclamation projects sa Pasay kung saan tinatambakan ng lupa ang dagat. Hininga namin ng paliwanag ang lokal na pamahalaan ng Pasay at Philippine Reclamation Authority, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ang pinangangambahan kung maulit ito, apektado pati ang mga negosyo sa lugar.
20: Pagka ganun kasi, wala rin din kakain sa'yo, may mga alikabok na yung pagkain.
21: Yung mga customer namin, mga natakot, nag-alisan.
16: May epekto rin ito sa kalusugan. Si Ernie Rodriguez, nakaupo noon sa labas ng isang mall sa lungsod.
22: No, makita ko talagang madilim na, tsaka sandstone na talaga, puro alikabok na talaga, buhangin na, doon ako nag-pismas.
16: Sabi ng isang pulmonologist, ang alikabok at pinong buhangin ay maaaring pumasok sa respiratory system ng tao. Delikado raw ito, lalo na sa mga merong asma.
23: Mas vulnerable po yung mga tao or mga pasyente na who are known like asthmatic, may mga hika, no? May mga ibang sakit po sa lungs, so may mga airway, tinatawag namin ng airway problems. Kasi kapag naka-inhale po sila ng ganun, no, pwede po mag-exacerbate, for example, yung hika.
16: Payo ng doktor, kung makaranas ng paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, at ubo na may plema, kailangan magpatingin na raw agad sa doktor.
23: Kung mabilis lang naman kasi yun, Sir Jun, hindi naman, it will of course, it will not cause a very severe tinatawag namin bronchospasm or pagsikip, no? Lang siguro, magkakaroon lang ng tinatawag namin parang yung thunderstorm asthma or hika.
16: Jun Vanarasyon, nakatutok, 24 oras.
7: Pathingin tayo sa Intercity Auto Body, ang ating sponsor ng 7 o'clock news.
24: I can't bring my car in until when? You're kidding me!
25: Let's fix this.
24: I can bring my car into Intercity Auto Body that soon? Oh, thank you!
25: You don't need to be driving around with hail damage. Intercity Auto Body can help make your vehicle look more like your vehicle and less like a golf ball. And they'll do it fast, with appointments as early as a few days for hail damage, collision repair, glass replacement, mechanical work, and more. So, let's fix this at Intercity Auto Body.
26: IntercityAutoBody.com.
25: Text 204-509-7906.
7: Good morning. Thank you po sa Intercity Auto Body. We got 11 degrees, partly cloudy sa Winnipeg ngayon. Pakit sa 25, araw po na Friday. Sunny skies, increasing cloudiness this afternoon. Humidex sumaabot sa 28 degrees. Magiging maulap mamayang gabi, 30% chance of showers this evening with risk of a thunderstorm and a low of 15. Sa ating weekend forecast, ito na. Tomorrow, mix of sun and cloud, 29. Humidex, 35. Low ng 17 with cloudy periods. Tapos big sana long weekend sa susunod na linggo pa pala yun. Maaraw naman on Sunday with 28. And then Monday, may pasok, sure. A mix of sun and cloud with 60% chance of showers and a high of 25. Kaya sa likuyan, sa Winnipeg, partly cloudy and 11. Good morning po.
4: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: na sa showbiz, balita natin kanina, Bruno Mars mag-concert daw sa Pilipinas. Ako, maraming fans niya ang masisihan dyan. And yes, kami po ay proud to be Pinoy. Patuloy na naghahati na ating mga OPMs. At syempre, pwede kayo mag-request po sa ating Chester Donna sa Facebook. Kasi nga naman, today is All Request Friday. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kaibigan ginagawang background ng inyong GMP. Today is August 28. Magbabalitaan tayo at magkukumustahan. Matapos po tayo magpasalamat sa ating mga sponsors. Of course, ang ating GMP nihatid sa atin ng Vicar Automotive Group.
1: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicar Nissan! Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicar Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicar Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
2: Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.
3: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg. From concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicar Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
4: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
0: 11 degrees sa Winnipeg. Alam niyo po, ramdam namin ang magandang sikat ng araw dito sa aming himpilan sa may Polo Park area. High of 25, humidex of 28 degrees. Alam niyo po, ito sa ating mga balita dito sa ating probinsya ng Manitoba. Ang anak niyo po ba ay isa doon sa mga naka-avail ng kanilang mga remote gym or physical education courses nung sila po ay nasa high school? Nako, ngayon ho, magbabago na yan. Or kahit hindi high school, kahit elementary. I'm not sure sa elementary, pero alam ko sa high school at middle school, meron sila mga courses na ganyan sa PE na pwedeng hindi in person. Pwedeng i-report lang kung ano yung ginawa ng bata. Nag-treadmill, nag-volleyball, ayan. Pero sa mga susunod na taon ay hindi na raw pwede yan. Kasi gagawin na pong mandatory ng Manitoba government ang in-person physical education para sa lahat ng mga estudyante mula K-12. Magsisimula ang bagong health curriculum sa voluntary pilot program ngayong September, natatagal hanggang school year 2027 to 2028. At ang full implementation ay target naman for 2028 to 2029 school year. Kasama sa updated curriculum ang physical activity. Ganun din po ang tungkol sa nutrition, sleep, mental health at social media. Kasama rin po ang tungkol sa AI, sa vaping at iba pang health concerns na kinakaharap po ng ating mga kabataan. Para sa grades 11 at 12, hindi naman daw maaring palitan ng self-directed activities ang mga in-person physical education. Hindi na rin pwedeng mag-exempt sa physical education gamit lang ang mga doctor's note. Ayon kay Premier Wab Kinu, ang kanilang goal rito ay para raw masanay ang mga Manitoba students sa regular physical activity at healthy living.
5: Gising! Tagod na! Magandang morning, Philippines! This is 92.7 FM CKJS, ang inyong Radyo Pilipino sa Winnipeg.

0: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating show at 7:25 in the morning. Parang napapanahon na at tiniram mo sa akin yung isang news article na top story ngayon dito sa ating City of Winnipeg. Na alam mo ba, maraming mga kabataan ngayon sa Manitoba ang nahihilig sa basketball.
1: Oo, sinabi mo kasi yung teenager namin isa dyan.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Kasi sa totoo lang, siyempre, being Canadian, being nasa Canada, hockey ang biggest sport natin dito, di ba? Meron pa kayo, lacrosse. Kung di nga ako nakarating ng Canada, di ko alam kung ano yung lacrosse eh.
1: Yun ang national game ng Canada.
0: Di ba? Tapos biglang
1: national sports.
0: Pinanood mo, parang balyahan din. Parang hockey din na tumatakbo. Tapos meron silang parang panungkit ng kay Mito. Alam mo yung talagang parang kakaibang mga laro. But anyway, basketball. It sikat na sikat sa ating mga Pilipino. And now, because in large part, thanks to the Winnipeg Sea Bears.
1: Woohoo!
0: Sorry, champion lang naman.
1: Yes, siyempre proud tayo dyan, Chest.
0: The team played their first official Canadian Elite Basketball League game in 2023 at ayon sa Basketball Manitoba. That led sa 26% increase sa youth participation growth over the previous year kumpara noong 2019 Toronto Raptors NBA title na resulting lang sa 5% na increase. Laki nun, di ba? 26 versus 5 lang. At Raptors yung kalaban, kumbaga, pagdating dun sa, kung yung mga impluensya ba, may mga impluensya ng Raptors versus ng Sea Bears. Now, with many fans of Winnipeg still riding high patapos ang first CEBL championship this month ng Winnipeg Sea Bears, youth interest sa sport is skyrocketing once again. Talagang it's been growing for the last good stretch, sabi ng Basketball Manitoba High Performance Coach Dan Becker, speaking at one of the organization's end of August youth camps. It's nice to have a program kagaya ng Sea Bears and the community that all buys into basketball. Sa totoo lang, kahit yung mga players ng Winnipeg Sea Bears, pagkatapos ng game kasi, may mga mangilan-ngilan, nauupo sila signing autographs. Now, being kahit na sabihin mo pa na, alam mo yung parang, yeah, sure, mga professional players sila, pero hindi naman sa dinadown ko yung liga or anything. Pero parang CEBL lang yun eh. Hindi naman siya NBA. Pero alam mo, yung pila para sa mga nagpapapirma, pirma, like hindi naman picture or anything. Yung mga nagko-collect ng mga autographs ito, mga players. At sa bagay, you'll never know. Kasi malay mo, like si Xavier Moon, pupunta sa NBA, yung mga ganun.
1: Usually mga bata ba, Chess, yung nagpapapirma?
0: Magiging stepping stone. Hindi. Iba-ibang age.
1: That's impressive. Talaga. Babae, lalaki, or pareho?
0: Pareho lang din.
1: Ay, nakakatuwa. Ano?
0: Oh, very impressive, sa totoo lang. Anyway, Basketball Manitoba summer camps allowed youth to improve yung mga skills nila with the Sea Bears Championship win. Big talking point ito amongst those that took part, syempre. Alam mo yun, yung parang meron kang something to look forward to. Na one of these days, you're gonna be donning a Winnipeg Sea Bears jersey. Yung ganun. At saka yung liga na CBL, nagiging stepping stone siya for the next generation ng even Team Canada, pagdating sa FIBA, pagdating sa mga international basketball tournaments. Isang attendee, nagsabi din, following the Sea Bears closely, and despite kahit taga-Brandon daw sila, is more than happy na talagang they drive to Winnipeg with the family to take in the action at yung began modeling her game after one ng kanyang mga favorite players. Kasi actually, I get it now. Alam mo yung parang accessible kasi. Tsaka magaling naman talaga.
1: Yes,
0: magaling.
1: Oo. Lalo na ngayon, Chess. Talagang mas sumikat sila.
0: Oo, tsaka talaga pagka nanood ka, para ka rin nanonood ng NBA. Lumilipad din naman sila. Shoot din sila ng 3 points. Yung mga games, sumaabot ng 100 yung points. Alam mo yun, yung hindi naman kortal ba? yung para ka, inakasakit ng ulo na para silang nag-aagawan na ng buko. Hindi, galing eh. Magaganda yung mga set play nila. So, favorite player nito, si Adriana Ramajo. Sabi niya, ang favorite ko si Xavier Moon. He's the shiftiest. He's just incredible. That has inspired me to work harder and be more like him. Joining the coaches at the camp, share some knowledge to a Sea Bears player, si Ramogi Nyagudi. Si Ramogi is actually local, Winnipegger yan. Siya naman eh, Minnesota Timberwolf fan siya, which... Of course, saying watching those players when he was developing his skills meant a lot to him. Excited sila to be a part of the squad and now inspired the next generation. So the CBS factor yung encouraging, you know, more than just youth na ma-involve sa basketball. Adult basketball registrations din po, ha? Hindi lang bata. Tumaas din daw ng 30% bump during the team's inaugural season. Ako ba naingaan nyo ako na mag-basketball ulit? Alam mo yun,
1: that's yung good.
0: Part ng exercise. Gusto ko kang mag-enroll doon sa school nila, Marby. Like, gusto ko siyang, para ako nag-Milo Best ulit. Alam mo yung...
1: Why not?
0: Yung mag-uumpisa ka ulit doon sa fundamentals.
1: Maganda yan. Nakikinig ngayon si Marby, si Ai, tsaka si Indok. Mag-enroll ka na sa radyo. Marby, pwede pa ba si Chester? Pwede, or may pwede, age pwede, limit ka?
0: Hindi, meron yan.
1: Baka maging coach ka na, Chess.
0: Pwedeng pwede. Thank you, ha. Ano, uy. Marba, i-enroll mo nga ako sa basketball, please. Tuloy-tuloy tayo at 7:31. Paano, magdunus na ako from the Philippines.
1: Yes, alam mo maganda yan sa totoo lang. Lalo na if you're able to join your children sa mga ganyang sports activities, Chess. Parang bonding yun na rin at the same time. Diba? Wala namang wala namang age limit ang sports at ang hobby. Lalo na pag ganyan for fitness.
2: CKJS Radio Station, the best.
0: Good morning, Philippines. Ito po, patuloy tayo sa mga balita ngayon. Balita sa Pilipinas. Patingi-tinging extension ng medical leave. Ito si Senator Lauren Legarda. Parang pinagdududahan ngayon ng ombudsman. Bakit kaya? Pakinggan po natin ito.
3: Pinuna ng Office of the Ombudsman ang paulit-ulit na extension ng medical leave ni Senadora Lauren Legarda. Kaya tila may pagdududa silang may seryoso itong sakit. Dagdag pa sa duda nila ang sabay na paglabas ng bansa ni Legarda at ng anak na si Congressman Leandro Leviste na kapwa pinaimbestigahan para sa plunder. At nakatutok si Mark Salazar.
4: Tila duda ang ombudsman na may seryosong sakit si Senator Lauren Legarda kaya ito lumabas ng bansa. Kahit na mismong si Senate President Sherwin Gatchalian ang nagpatutuo sa sakit ng senadora.
5: Kung talagang meron siyang serious illness, sana isa lang po yung hiningi niya na medical leave, hindi yung pa-extend, no? And that is the only reason why the Office of the Ombudsman had to flag that type of pattern. And the fact that both mother and son are out of the country adds to the speculation or adds to the suspicion.
4: Matatanda ang unang nag-file ng medical leave si Legarda noong August 3 to 5 at kanya itong pina-extend kada linggo ng tatlong beses hanggang sa September 2. Lumabas siya ng bansa matapos i-anunsyo ng ombudsman na iniimbestigahan nito si Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste para sa plunder. Kaugnay ito ng mga nakuhang prangkisa ni Leviste sa solar power generation mula sa Kongreso habang nakaupong senador ang ina. Hindi rin daw na i-deliver ang mga proyekto kaya tinawag itong ghost electricity.
5: Yung price po ng electricity tumaas dahil sa unfulfilled promises, no, ng franchise na yon. And a lot of the allocations for solar power was given to this company. And yet, hindi nila nagawa. Sana wag na muna kayong lumabas ng bansa. Sana po ay manatili muna kayo dito sa bansa para po medyo maliwanagan po tayo doon sa nangyari at maliwanagan din ang taong bayan sa katotohanan.
4: Hinihinga namin ang reaksyon sina Legarda at Leviste. Sa parehong presscon, pinalagan din ng Office of the Ombudsman ang anilay naratibo ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na porkit nagrecant na ang ilang testigo laban sa kanya na sina dating Marine Sergeant Orly Guteza at ilang dating bodyguard ni Zaldico, gumuho na rin ang kaso laban sa kanya. Katunayan, ang recantation daw ay dagdag pang ebidensya laban kay Romualdez.
5: Ang legal effect ho niyan ay itatabi po yung dating affidavit doon sa bagong affidavit. Ibig po sabihin, dagdag ebidensya po yan. Hindi siya nakabawas sa ebidensya ng investigators natin, kundi dagdag ho siya. Tapos marami po tayong kailangan tanungin. tungkol dun sa recantation. Unang-una po dyan ay bakit biglang nagtago ang mga affiant nung nagrecant sila. Higit pa dun, may information pa tayo na nababayaran po yung mga tao na ito para magrecant. Misleading ho kasi yung mga sinasabi po ng kampo ni former Speaker Martin Romualdez. At yan ang gusto kasi nilang maintindihan ng tao na basta may recantation, bura na. Lahat ng ebidensya or lahat ng sinabi ng tao na yon dati ay nabura na. Hindi po ganun yon.
4: May sagot din ang ombudsman sa pahayag ni Davao Representative Paulo Duterte na lahat ng kanyang flood control project sa distrito ay kumpleto. Hindi raw porkit kumpleto ay malinis na. Matatanda ang sinabi ng ombudsman na tinitingnan nito ang Davao City na tinawag na epicenter ng flood control projects.
5: There is such a thing as overspect. Meaning yung specs po ng project ay masyado mataas at yung na-deliver lang ay ganito lang. So it could be complete on its face, but it's possible that those parts of the project na hindi kita are not seen right away are actually of quality. So may mga ganun, substandard pa din po.
4: Tinanong din ng ombudsman kung bakit hindi pa rin kinakasuhan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Gayong pinangalanan siya ng star witness na si dating DPWH Undersecretary Bernardo.
5: We do find him credible. And the statements that he has issued before are being used as leads to point us in the right direction. We don't work that in the sense na meron kaming target tapos hahabulin namin ng ebidensya. Ang mauuna ho kasi talagang ebidensya.
4: Inanunsyo rin ng ombudsman ang ikinakasang kaso ng malversation through falsification of public documents laban sa mag-amang dating congressmen sa Surigao del Norte na sina Francisco Lalo Matugas at Francisco Bingo Matugas II. Lumalabas kasi sa investigasyon na ang mag-amang congressman ang may-ari ng construction company na nakakuha ng 80 million peso road project sa Surigao. Inireport din na complete kahit hindi.
5: Investigators also documented 457 million pesos in loans between the former legislators and Bumetrix, supporting the conclusion that both held direct pecuniary interest in the contract.
4: Hinihinga namin ang reaksyon ng mag-ama, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
0: Opisyal ng ilang barangay sa Occidental Mindoro ang nangangamba ng muling pagbaha ngayon. Nangangamba po mga opisyal ng ilang barangay sa Sablayan, Occidental Mindoro, na mahalubog muli sa baha ang kanilang lugar. Matapos gumuho itong bahagi ng flood control project, there you go, ngayong malakas na naman ang habagat. Si Dennis Dato may report.
6: Dennis, gaano ba kalaki ang pagbuho dyan? At ano ang pansamantalang solusyon?
7: Karen, dito sa bayan pa lamang na Sablayan ay hindi bababa sa 5 flood control projects ang gumuho. Napakalalaki nito, napakahaba. Kaya kung sakaling magsasandbagging daw ang mga opisyal dito ng barangay, ay hindi rin ito kakayanin ang pagragasa ng tubig mula sa ilog.
8: Kinakabahan na naman si Kapitan Victor Fabros ng Barangay Tagumpay kung magtutuloy ang malakas na ulan na dala ng habagat. Wala na kasi silang proteksyon sa pag-apaw ng ilog ng Patrick. Dahil nung nakaraang linggo lamang, aabot sa 500 metro ng flood control ang gumuho.
9: Ang nakakalungkot sa pinsalang dulot ng pagbagsak ng flood control na ito, halos hindi na namin matamnan yung mga palayan namin na ang naging kapalit po ay buhangin na. Nasa humigit kumulang sa 6 na pong ektarya na po yung naging grabahan.
8: Sabi ni Fabros, taong 2024 nang itayo ang proyekto ng kontraktor na SunWest. Noong nakaraang taon, gumuho na rin ang ilang bahagi nito na kinumpuni naman. Pero sa pag-guho ngayon, hindi na lamang umano basta kumpuni ang kailangan dito.
9: Kami ho yung nagiging kawawa. Sila yung nagkakamal ng malaking halaga. pinoprotektahan din nila di umano ang aming barangay para sa flood control nito, pero kami naman po ang napipinsala dahil hindi ho matibay ang pagkagawa ng flood control.
8: Napakahaba rin ang gumuhong bahagi ng flood control sa barangay Paeta na San West din ang gumawa. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang pahayag ng San West. Sunod-sunod din ang mga gumuhong flood control project sa kalapit na barangay Victoria. At tulad sa barangay Tagumpay, nasa peligro rin na maglaho sa baha ang malawak na sakahan kung hindi agad maayos ang mga gumuhong dike.
10: Napakalaki yung pundo, pero ganito lang ang nangyayari na sa isang iglap ay masisira lang at masasayang yung pundo na napakalaki na yon.
8: Ilang bes nang tinawagan ni Kapitan ang area engineer ng subcontractor na gumawa ng dike. Pero wala umuloy siyang makuhang matinong sagot kung sino ang dapat magkumpuni nito. Ilang bahagi pa ng dike nakitaan na rin ang mga bitak na posibleng oras na lang ang hinihintay at tuluyan na rin guguho.
10: Sa Department of Public Works na kung saan ay sila yung nangangasiwa ng mga paggawain ganito, ay nananawagan po ako na kung maaari ay mas mabilis yung kanilang pag-aksyon dito upang mabigyan kagad ng solusyon.
8: Sa isang panayam, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison, mahihirapan na silang habulin ang mga kontraktor para ipagawa ang mga nasirang flood control dahil blacklisted na ito. Kailangan umanong iparibid muna ang proyekto.
11: So kailangan yan, i-terminate yung proyekto kasi hindi tapos eh. No? And then kailangan ipaparibid natin para may magtatapos at may mag-aayos. Pero ngayon, walang mag-aayos na kasi wala na sandwich. Hindi pa ata full paid yan. So may natitira pang pera. Kung natirang pera, kailangan i-rebid natin kasi wala na si sandwich.
8: Karen, inuulit muli ng mga residente at ilang opisyal ang barangay ang naging panawagan nila noong nakaraang taon pa kay Secretary Dison na bisitahin magtungo dito sa Occidental Mindoro, lalo na dito sa Sablayan, para inspeksyonin niya ang gumuhong mga flood control project at ng personal niyang makita ang perwisyong idinudulot nito sa kanila. Karen.
6: Maraming salamat, Dennis Datu.
1: Thank you sa ating kaibigang Chester. Susunod na hanay ng mga news from the Philippines is at 8 o'clock. Quick look lamang sa ating weather. Alam niyo po ang ganda na ng sikat ng araw dito. 11 degrees right now. Bagamat sa ilang lugar, medyo maulap. High of 25, humidex 28 today. Bababa sa 15. Tonight, merong chance of showers. Tomorrow, Saturday, a mix of sun and cloud. High of 29, humidex 35. Tapos Sunday, sunny. High of 28, chance of showers sa gabi with a low of 17 degrees. At sa Lunes, may chance of showers pero akyat hanggang 25 degrees.
12: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
13: Sponsored by Mr. Furnace.
12: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
13: Sponsored by Mr. Furnace, providing the peace of mind of a comfortable home. Trust your heating and cooling experts for convenient service and installation 24/7.
12: Presented by 92.7 FM CKJS.
14: Mag-declutter sa inyong back-to-school shopping. Dalhin ang inyong lumang electronics, plastic containers, baterya at iba pa sa alinmang 4R Winnipeg Depot para sa ligtas na disposal at recycling. Donation bins ay available rin for gently used clothing and accessories. Para sa kabuuang listahan ng mga tinatanggap na items, bisitahin ang winnipeg.ca/4RDepot.
15: Umahatak ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
12: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicar Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
16: Don't miss the Mondetta Brands clearance sale. Get great deals on Mondetta, MPG, and Modern Ambition clothing. Prices starting as low as $3. Mondetta's Brands clearance sale. Monday to Friday from 9 a.m. until 3 p.m. at 1111 Winnipeg Avenue.
17: Don't compromise this summer and get ready for adventure with the all-new 2026 Subaru Forester. Built for adventure and ready to tackle Manitoba roads with confidence, the Forester comes equipped with Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. For a limited time, enjoy finance rates from just 1.99% for up to 24 months. But hurry, this offer ends August 31st. Find your next Subaru at jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com and start your next adventure today.
18: What's for breakfast?

0: Gusto natin muling banggitin itong ating 15th anniversary celebration ng Engineers Geoscientists of Manitoba Filipino Members Chapter. Ito po ay gaganapin bukas ng gabi, August 29. At happy anniversary sa inyo. I'm not sure kung may mga tickets pa tayo, but yes, ito po ay bukas, paalala natin, happening sa ating PCCM sa 737 Kiewaitin Street. Also, meron pa tayong mga pagbati ng happy 12th anniversary sa ating mga friends na Filipino Music and Arts Association of Canada Incorporated. At ngayon raw yung kanilang 12th anniversary celebration. Ayan, congratulations sa inyo. More power!
1: Happy birthday!
2: Mga messages naman tayo sa pagbati natin. Thank you muli sa Try Am Windows and Doors. Tignan natin yung mga messages ninyo. Joshua Lazaro, be grateful. Huh? Try Am, sabi ko nga.
0: Hindi pa ako nag-thank you.
2: Hindi pa ba?
0: Oo, iniintay kita kasi.
2: Pagkatapos na lang.
0: Pagkatapos na. Sige, go.
2: Cecil Cruz, hello. Si Jay Tuason Bubiles. Isa na naman, pasiglang kanta dyan, Donna, sabi ni Joy. How about yung Bakyamo Neneng? Sa wakas daw din dumating ang Friday. Tapos, ano pa ba dito? Okay.
0: Jess, batiin ko muna yung mga may birthday.
2: Roger Nazareth, hello. Renato Susie Gonzalez, hello. Ayi, maganda morning sa'yo. Hello, Kendo at Marvi daw.
0: Nagda-drive daw sila nagda-drive ngayon.
2: Oh, sa Alberta naman ang punta nila. Iba-iba yung punta. Kami na lang ni Marvi na tira dito. Happy Friday po sa lahat. Pwede daw ARF. Yan, Francis M. Girl Be Mine. We gotta play that. Cold Summer Nights. Dakala, salamat. Thanks, Evans. Yalo kay Herminia na de Ramos. Rustam Kawile. Good morning. Pa-request naman ng Always. We got to play Marco Season kanina, ha? Para daw sa kanyang wife na si Tess. Ingat pa sa pagda-drive, Tess. Love you, sabi ni Rustam. Lisa de Guzman nag-say hello sa kanyang beautiful sis and cutie nephew EM. Cecil, Ceci, Sister Cecil, ayan. They're always listening to your show, sabi. Please play the song na tuloy pa rin. We got to play that, of course. Thank you. Hello kay Nalds Pesiga. Ayan niya yung meron tayong next week ng event nila. Oh, and guess sila. There you go.
0: Yeah, yung kanilang fundraiser for Cancer Care Manitoba. Abangan natin yan.
2: Tapos, Armando Arrieta, pa-request sa Sal Face Tomorrow. Mike Maranan, hello. Adamson Fabricante, magandang morning din sa'yo. Virgilio Abad, si Meg Cush Acosta, on the way to sa work daw. Hello, pag-greet si na Vincent, Vicente Don Costa, Angela Villegas, Mercedes Costa, Evelyn Cardera Chua. Happy birthday! At pa-request naman ng Awit ng Barkada at saka Bayan Ko.
0: Na-play natin yung Awit ng Barkada kanina, Chess, para sa kanya.
2: Hello, Feli Villena Salmon. Magandang morning sa'yo. Chad Bersenas. Kumusta ka dyan? Pa-request naman daw ng song na Upuan ni Glock 9. We'll check that out for you. Obet Aran, hello. Oko Oliveros. Ang Kuya June. Kuya June Montenegro nag-message na rin. A happy listening kay Tita Rita Alcantara and the Fernandez family and Gary Garcia, the barista. From Kuya June Montenegro. Magandang morning din sa mga friends natin sa Relentless Basketball Club and coaches. Sa the Coach Patrick, Champ, Chad, Jerome, Billy, Jomar, Lennon, Jay, and Ad. Good luck daw sa 2026-2027 tournaments.
0: Wow! Great job sa inyo.
2: Na ako dun.
0: Talaga, na-enroll na ka agad yung mga bilis. Yan ang gusto ko sa'yo, Chess. Pag pinlano mo, ginagawa mo. Importante yan. Yes.
2: Mm-mm.
0: Thank you. Tapos, Chess, batiin natin ngayon ng happy birthday yung mga may birthday.
2: Go for it.
0: Una-una si Balong Edwave Bez.

0: Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampag na!
1: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na! Subok na at garantisadong serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
2: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg and Evanoff Communication Station.
3: Good morning, good morning. It's 8 o'clock. Patuloy tayo sa mga balita ngayon. Balita sa Pilipinas. Isang Pilipino po na doktor kabilang sa mga nawawala sa Nepal. Ito po yung nangyaring flash floods doon. Pakinggan natin ang report.
4: Isang Pilipinong doktor ang kabilang sa mga patuloy na hinahanap sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash floods sa border ng Nepal at Tibet. Humihingi po ng tulong ang pamilya ni Dr. Juan Carlos Manalo para sana mapabilis ang paghahanap sa kanilang kaanak, lalo pat iniulat ng Nepal Police ang muling pagbulwak ng tubig sa lugar. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
5: Lumipad papuntang Nepal ang 30 taong gulang na doktor na si Juan Carlos Manalo para sumama sa isang pilgrimage sa Tibet sa unang linggo ng Agosto. Kwento ng kapatid niyang si Shara, madalas silang padalhan ng mga litrato at update ng kanyang kuya habang nasa labas ito ng bansa. Pero wala na silang narinig mula sa batang doktor simula noong Miyerkules nang tumama ang malagim na pagbaha sa Girong, isa sa mga lugar na dadaanan ng grupo ni Carlos sa kanilang paglalakbay.
6: And the last message we got from him was August 25 in the afternoon, actually 1 p.m. but it's morning in Nepal that time because he said good morning. And then once I got a message from my mom na may tumawag sa kanya about the flash flood, my brother can't be contacted.
5: Sabi ni Shara, nakipag-usap na sila sa Philippine Embassy sa New Delhi at sa organizer ng pilgrimage na sinamahan ni Carlos. Pero hanggang ngayon, wala pang impormasyon kung nasaan at kamusta na ang kanyang kuya.
6: My mom couldn't sleep at night and I actually can't call my parents because I know I'll just cry during the call. So I try to avoid calling them. I just message them constantly. It's very difficult na. I don't know what's happening.
5: Gusto nang lumipad ni Shara papuntang Nepal para sana mapabilis ang paghahanap. Pero sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang kanilang pamilya.
6: I hope they can be found alive and well.
5: Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga opisyal ng Pilipinas sa gobyerno ng Nepal para makakuha ng impormasyon at makapagbigay ng tulong sa mga naapektuhang Pilipino. Patuloy naman ang search and rescue operation sa Nepal kung saan may mga nailigtas mula sa mga gusali at bayan na nilamo ng putik, yelo at baha, bunsod ng pagguho ng isang glacier malapit sa Tibet at Nepal. Pero ang ilan sa mga survivor na nanatiling takot at lugmok dahil sa trahedyang sinapit nila. Sa huling tala ng Nepal Police, Biyernes ng umaga, pumalo na sa halos 470 ang nasawi dahil sa insidente. Pinaghahanap pa rin ang nasa 1,400 individual. Bandang alas 2 ng hapon, nagabiso ang Nepal Police sa mga rescuer na lumikas muna sa mas ligtas na lugar dahil muling bumulwak ang tubig mula naman sa isang nasirang dam sa Tibet. Sa Kathmandu na kabisera ng Nepal, daan-daan ang dumagsa sa National Trauma Center, ang nagsisilbing central coordinating body para sa paghahanap, pagsasagip at maging pagbeberipika ng mga nare-recover na bangkay. Huwebes naman ang gabi, formal nang humingi ng tulong at donasyon ang gobyerno ng Nepal mula sa mga organisasyon at pribadong individual. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Nepal, tuloy-tuloy ang operasyon para sa paghahanap at pagsasagip sa iba pang posibleng nakaligtas mula sa sakuna. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
3: Sa ibang balita naman sa Pilipinas, ayon po sa CICC, wala munang ban sa Facebook. Nakikipagtulungan ngayon ng parent company ng Facebook na Meta sa pamahalaan para tiyakin ligtas sa mga bata sa masasela ng marahas na content online. Ayon naman sa Cybercrime and Coordinating Center, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, dahil dito na isang tabi ang panukala ng CICC sa pagbabawal ng Facebook sa Pilipinas. CRG Cruz ang may report.
7: Wala na munang ban ng Facebook sa bansa. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso, makikipagtulungan na sa otoridad ang Meta na may-ari ng Facebook, Instagram at WhatsApp para proteksyonan ang mga kabataan. Ito'y matapos isulong ng gobyerno na ipagbawal ng social media platforms, kabilang ang Facebook pati na ang pag-geoblock sa messaging at streaming apps kung hindi susunod ang mga ito sa panuntunan pagdating sa kaligtasan ng kanilang users. Sabi ng CICC, pumayag ang Meta na ibahagi ang datos ng mga nasa likod ng online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse and exploitation material, obscene content, at iba pang pang-aabuso online. At kapag naglabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation, agad na ibibigay ng Meta ang datos. Patuloy din ang koordinasyon ng CICC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mapakinabangan ang pakikipagtulungan ng social media platform. Ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros, nakipagkasundo na ang Meta na pagbibigyan ang mga request ng mga autoridad sa Pilipinas para sa user data o subscriber information at traffic data, lalo na pag may imminent threat o nagbabadyang karahasan. Sumama ang mga kinatawan ni Ontiveros sa pulong ng mga opisyal ng gobyerno sa Meta sa Singapore. Pinag-usapan nila ang pananagutan ng mga platform gaya ng Facebook sa pagkalat ng tinatawag na nihilistic violent extremism. Umaasa rin ng senadora na mas bibilis ang aksyon ng Meta sa usaping ito.
8: Obvious na handa naman na ang mga leader ng Meta na higpitan ang kanilang mga safeguards. So, lubos-lubusin na nila ito. Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito.
7: Bukod yan, sinabi rin ng CICC na makikipagtulungan ng Meta para tukuyin at tanggalin ang tinatawag na deepfake o pineking content na binuo gamit ang artificial intelligence o AI. Maaaring i-enroll ang mga personalidad na poprotektahan para madaling matukoy at matanggal ng Meta ang mga deepfake na tumatarget sa kanila. Ito'y bunsod na rin ang pagkalat ng AI-generated content na ginagamit sa harassment, sexual exploitation, panluloko at iba pang malisyosong gawain. Samantala, nakipagpulong din ang CICC sa Roblox na nangako rin makikipagtulungan sa gobyerno kontra online grooming, radicalization at extremist infiltration. Gagamitin anila ng Roblox ang national ID para kilalanin ang mga users nila, magtatayo ng tanggapan sa Pilipinas at masihigpitan ang proteksyon sa mga kabataang gagamit ng messaging nito. RG Cruz, ABS-CBN News.
3: Ayan po ating mga balita sa mga oras na ito. Weather forecast naman pati current conditions. Uy, anong ingay yan? May minumove si Donna. Partly cloudy tayo at 14 degrees dito sa Winnipeg. 25 sa pinakamataas. Humidex natin 28. Sunny skies today with some increasing cloudiness po mamayang hapon. Magiging maulap mamayang gabi with 30% chance of showers this evening and risk of a thunderstorm. Low natin ay 15. Weekend forecast tomorrow, Saturday, a mix of sun and cloud, a high of 29, humidex natin 35. Mayroon naman tayong low ng 17 and cloudy periods. So Sunday, sunny skies and a high of 28. And then Monday, mix of sun and cloud, 60% chance of showers and a high of 25. Sunrise kanina 6:37, sunset naman at 8:21. So Winnipeg ay partly cloudy and 14. I'm Chester Pangan. Good morning po.
9: I'm Gerald Anderson.
2: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Kabalida po away ng mga kabataan na uwi sa pamamaril dito naman sa Catbalogan City. Saan nila galing yung baril nila? Ano? Mga buong detalye narito po.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Nauwi sa pamamaril ang away ng mga kabataan sa Catbalogan City sa Samar. Sa pool sa video, ang pagpapuputok ng baril at habulan ng dalawang grupo ng mga binatilyo. Yan ang CCTV Patrol ni Ranulfo Dukdukan.
2: Dali-daling bumaba sa motorsiklo ang grupo ng mga minor de edad na ito sa Purok 6, Barangay Mercedes, Catbalogan City, Samar, Miyerkules ng madaling araw. Hinahabol pala sila ng tatlong minor de edad na nakamotorsiklo rin. Kanya-kanyang kubli ang mga hinahabol na pinaputukan ng isa sa mga gunman. Bumaba sa motorsiklo ang mga nakaaway na minor de edad kaya nagpulasan ang mga hinahabol nila. Muling nagpaputok ng baril ang isa sa kanila. Pagkatapos nito, ibinaling nilang atensyon sa nakaparadang motor na sinakyan ng mga nagpulasang minor de edad at pinagtatadyakan ito at itinumba. Umalis sila pero bumalik din at may sumubok na paanda rin ang natumbang motor. Mamaya pa, pinagsisipan na niya ito. Muling sumakay sa motor ang tatlo at sumibat. Ibinahagi ng residenteng si Louie Cabantok ang CCTV footage na naalarma sa nangyari. Ayon naman sa Catbalogan City Police at Samar Provincial Police Office, walang nasaktan sa pamamaril. Pero maghihigpit sila ng seguridad sa barangay. Dagdag pa ng pulisya, kilala na nila ang isa sa mga sangkot sa insidente. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, magit po sa 5,000 na ang tinamaan ng sakit na leptospirosis mula January hanggang August. Posibleng dumami pa ito dahil nga po sa patuloy na pagulan. Pakinggan natin ang report.
3: Mayigit 1,000 na ang tinamaan ng leptospirosis sa bansa hanggang nitong Miyerkules. Posible pang lumobo ang bilang na yan. Ngayong inuulan na naman ang Luzon. Nakatutok si Oscar Oida.
4: Nang tamaan ng leptospirosis, hindi ro inakala ng 24 anyos na itago na lang natin sa pangalang Bavan na makakaligtas pa siya sa iniindang karamdaman. Agad-agad daw ang pag-deteriorate ng kondisyon ng kanyang katawan.
5: Halos muntik din ako, sir. Pagpunta dito, parang kung hindi ako nakatake ng pain reliever, hirap na kuminga. Biglaan lang din po yung ano ko eh. Biglaan lang po yung sintomas na sumuka ako. Then after ng suka is halos din na po ako nakahinga.
4: Kaya laking pasasalamat niya at agad siyang na-admit sa ospital. Kung nagkataon daw, baka di na raw namin siya nakakausap ngayon.
5: Iwas na po talaga sa ba, hindi na magkakampante.
4: Isa lamang si Bavan sa aabot sa 5,486 na tinamaan ng sakit na leptospirosis sa bansa mula January 4 hanggang August 26 ng taong kasalukuyan. Pinakamarami sa NCR, Region 2 at Region 3. At dahil tuloy-tuloy ang mga pag-uulan, ayon sa DOH, inaasahan pa ang pagdami ng mga kaso sa mga susunod na linggo. Ganun pa man, kinakaya pa rin naman daw ito ng ating mga ospital. Bagamat may mga naitalang insidente ng pagkakantala sa mga emergency room ng ilan.
6: May mga pagsusuring ginagawa. Kaya yung kalimitan doon, ang waiting time sa loob ng ER, mga 1.5 to 2 hours. Kasi pag lumabas na yung resulta, na iaakyat naman. So hindi siya refleksyon nung health system. Kasi yun yung pinaka-front end eh. Pagka nandun ka at mahaba ang naghihintay pa na nauna sa'yo, syempre maghihintay ka ng resulta. Pero once naman na diagnose ka na, mabilis yung pagpasok.
4: Sa katunayan, mas marami pa rin daw ang naitalang kaso ng leptospirosis noong nakaraang taon sa kaparehang panahon na umabot sa mahigit 7,000.
7: While as may mga areas po na tumataas, pero sa kabuuan po ay mas mababa pa naman kumpara sa last year, no, same period. Pero syempre, hindi tayo pakakampante. Patuloy nating imomonitor and then ayun nga, meron po tayo ngayon kasi maganda yung ating leptospirosis bed tracker na minention na rin ni Secretary, no, na namomonitor po natin yung mga hospitals po natin kung alin sa kanila ang meron pang mga bakanting beds para nag-guide po natin ang mga pasyente.
4: Tuloy-tuloy din daw ang paghahanap nila ng paraan para mas maisaayos ang pagtugon sa mga kaso.
6: Ang mas importante kasi is yung availability ng manpower, kaya nga nag-augment na tayo ng galing sa ibang mga rehiyon. Ang number two ay yung mga gamit, kaya nag-canvas na rin tayo ng ilan ba ang mga available na mga dialysis units.
4: Pero higit pa umano sa anumang gamutan, importanteng malaman ng publiko na ang sakit na ito madaling maagapan. Kaya sa oras na mapalusong sa baha, may sugat man o wala.
8: Ang sagot ko po doon sa tanong pag nalusong, prophylaxis po. Automatic po yun. Kahit wala po ko yung nararamdaman. Mas simple po yung prophylaxis or preventive kaysa sa maghintay ka ng simptomas. Simptomas, tinamaan ka na ng sakit. Pupunta ka na sa ospital, baka makonfine ka pa. Prophylaxis, isang inom ng tableta.
4: Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras.
0: Sa pagpapatuloy pa rin natin mga balita from the Philippines, higit 200 tauhan naman po ng BFP ang iniimbestigahan ngayon dito sa Umanoy Slot for Sale Modus. Ano to ang ibig sabihin? Ito, pakinggan po natin. Sa ito, recruitment kasi sa ahensya, yung slot for sale. Ang ibig sabihin, narito sa report.
1: Mahigit 200 opisyal at tauhan ng Bureau of Fire Protection ang iniimbestigahan ngayon kaugnay ng Umanoy slot for sale modus sa recruitment ng ahensya. Sinasabi nga abot sa 100,000 hanggang 800,000 pesos ang sinisingil sa mga aplikante para lang makapasok sa BFP. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
9: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo.
10: Ito ang mahigpit na babala ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na sangkot umano sa slot for sale modus o bentahan ng pwesto para makapasok sa ahensya. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng isang senior fire officer 1 sa Pampanga na nangikil umano ng 300,000 piso sa isang aplikante.
9: Ito po ay cancer sa loob ng BFP na matagal na nangyayari. This is the first step to showing you how serious we are in changing and improving the situation.
10: Nakakulong na sa CIDG ang naturang senior fire officer, habang sinibak na rin sa pwesto ang Assistant Regional Director ng BFP Region 4A na itinuturo umano ng kasabwat. Tinanggal naman sa serbisyo ang isa pang opisyal ng BFP Region 1 na nahuli noon nakaraang buwan.
11: Ito po ay awakening sa aming lahat na may papupuntahan po tayo kung gagawa tayo ng anomalya. And also to the applicants, no, of the BFP, inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay karapat-dapat matanggap.
10: Dahil dito, iniimbestigahan na ang higit 200 BFP personnel, kabilang ang lahat ng regional directors sa bansa na hinihinalang sangkot sa modus. Ayon kay Remulla, umaabot sa 100,000 hanggang 800,000 pesos ang sinisingil sa mga aplikante.
9: So we clean it up mula sa baba hanggang sa taas. This will be a massive purge like what we did in PNP.
10: Kasunod nito, ipinatutupad na ng BFP ang e-hire system. Layo nitong masiguro na qualification at hindi connection ang magtatakda kung sino makapapasok sa ahensya.
11: Wala hong human manipulation, walang intervention kasi nga ho, hindi alam kung sino ang nakapasok. Dahil nga ho, at the comfort of their home, they can automatically apply.
10: Ipatatawag din na CIDG ang ilang tauhan ng BFP na natukoy nakapasok sa ahensya matapos umano magbayad. Bibigyan sila ng pagkakataong tumestigo at ilahad ang mga detalye ng kanilang naging transaksyon. Pero kung hindi naman sila makikipagtulungan, posible silang masibak sa serbisyo at masampahan ng kasong kriminal. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Para naman sa ating Winnipeg weather forecast at current conditions, narito si Donna. Dos mamaya hapon, mga karagdagang pagbabalita.
12: Yes, and looking forward...
0: Lalang, just to let you know.
12: Yes, look, yes, of course, Miss Lucille, 3 to 7 p.m. afternoon pasada. And hindi mo pa nasagot yung tanong ko aside from pag show mo tomorrow, saan ka pupunta kasi ang ganda ng forecast tomorrow. Humidex 35 degrees.
0: How I wish na may pupuntahan. Wala pa. Siguro sa long weekend pa.
12: Sa long weekend. Wow, looking forward tayo dyan. But thank you so much, Jess, sa iyong serbisyo publiko. Tonight po, low of 15. Today, high of 25. Humidex 28. Bukas nga po, ang ganda ng ating forecast. High of 29. Humidex 35. Tapos sa Sunday, sunny skies. A high of 28. At sa Lunes, akit ang temperatura sa 25 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy at 14 degrees.
13: Kabayan, let's be honest. Kung araw-araw ka nagwo-worry kung abot ka ba sa work, sa school, o sa next road trip dahil sa sasakyan mo, maybe it's time to explore your options. At Eastern Chrysler, we're here to help. Whether you're looking for a family SUV, a reliable daily driver, or your dream truck, tutulungan ka naming mahanap ang right vehicle for your lifestyle and budget. No pressure, just real people helping real people. Eastern Chrysler, where the unbeatable deal is waiting for you.
14: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
15: Sponsored by Mr. Furnace.
14: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
15: Sponsored by Mr. Furnace, providing the peace of mind of a comfortable home. Trust your heating and cooling experts for convenient service and installation 24/7.
14: Presented by 92.7 FM CKJS.
16: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
17: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and Rate MD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa buenafeclinic.com.
18: Umahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
19: 92.7 FM CKJS is proud to support the 37th Annual Teddy Bears Picnic, September 27th at Assiniboine Park. Yeah! It's a whole day of family fun with activities to help kids better understand the techniques and technology used in our healthcare. Bring your own teddy bear for a checkup with Dr. Good Bear. With so much to do, be sure to plan your day at goodbear.ca. The 37th Annual Teddy Bears Picnic, September 27th at Assiniboine Park. Proudly supported by 92.7 FM CKJS. Yay!
20: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng casino.

0: ang Pilipino ay tayo.
1: Mga kababayan,
0: kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
2: Bonjour!
3: Hola! This fall, open your horizons by learning a new language at Université de Saint-Boniface. Their conversational French and Spanish programs are flexible for your needs with online and in-person options. Interactive classes give you real-time interaction through a live video conference format or on campus. Lifelong learning starts with Université de Saint-Boniface. Registration for fall session closes September 9th. Find out more at educationplus.ca.
2: A biento!
4: Hasta pronto!
5: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org o tumawag sa 1-800-323-3747.
6: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
7: Sa ating showbiz news pa rin, ako viral ngayon itong bagong pageant kung saan kalahok ang ilang beauty titleist at kapuso stars. Eksena pala sa upcoming GMA Pictures film na Red Crown kasama sa mga chika na ito.
8: Usap-usapan sa ilang pageant vlog at websites ang isang bagong pageant dahil sa mga kalahok nito. Ang ilan, mga dati ng beauty titleist tulad ng mga nanalo sa Miss Universe Philippines, habang ang iba, mga kapuso stars. Anong pageant ito? Makichika kay Aubrey Carambel.
9: Who will be the next Queen of the Islands, Philippines? Ang bagong pageant na ito, naging laman ng pageant blog and sites na pinag-usapan din ng pageant fans here and even abroad. Kabilang ba naman kasi sa mga sasali ang Miss Universe Philippines queens and title holders tulad ni na Michelle D. at Tisa Manalo,

Hello! Kumusta mga kaibigan? Mabuhay! Isang masayang Biyernes ng hapon sa inyong lahat. It's August 28, 2026, TGIF. Kumusta bang takbuhan ng inyong hapon? Sana mabuti at maayos saan man kayo naaabot ng ating program ngayon. Kung dito sa Winnipeg, naka-forecast ang maulap na papawirin ngayong hapon. Pero ox na ox pa rin ang ating temperatura. High of 25 degrees with a humidex of 28. Sumama sa biyahe ng ating afternoon pasada hanggang mamayang alas 7 at naku, marami na naman tayong mapapakinggan na magagandang awiting Pinoy. Magbabahagi rin ako ng samot-saring impormasyon, may kinalaman sa kalusugan, consumer news, science and technology at iba pa. At ihatid ko rin ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. At syempre patuloy pa rin tayo sa pamimigay ng pair of passes to Pinawa Channel Float and Paddle. Kaya't relax lamang at patuloy na makibarkada sa ating afternoon pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Masayang Biyernes!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Biglang buhos na naman ang ulan sa Luzon at malakas rin ang habagat, habang may namumuoring mga low pressure area sa labas ng Pilipinas. Ang detalye ng report mula kay ABS-CBN News meteorologist Ariel Rojas.
1: Magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan sa Luzon, lalo sa kanlurang bahagi dahil malakas din ang habagat. At ngayong oras ay meron pang naranasang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon at may nakataas pang heavy rainfall warning as of 5 p.m. Nakataas ang red warning level sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, kanlurang bahagi ng Tarlac, buong Pampanga at kanlurang bahagi ng Bulacan. Orange warning level naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Tarlac at Bulacan, western at southern parts ng Nueva Ecija, Rizal, northern at western Cavite at northwestern Batangas, habang yellow warning naman sa ibang bahagi pa ng Nueva Ecija, northeastern at western Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite at western at central Batangas. Alas 8 ang susunod na issuance ng heavy rainfall warning mula sa PAGASA. Karen, pinalalakas ang habagat ng dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA, huling napataan 560 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, sa may silangan po iyan ng Taiwan, habang yung pangalawang LPA na sa labas naman ng PAR, malapit sa eastern boundary sa layong 1,460 kilometers silangan ng Central Luzon. Sabi ng PAGASA, parehong may katamtamang tsansa na maging bagyo ang dalawang LPA. Pero papalabas ng PAR yung LPA sa may hilaga, habang papasok naman ng PAR yung nasa silangan. Itong papasok na LPA, posible pong maging bagyong pilandok pagpasok ng weekend o sa susunod na linggo. Hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan ng Pilipinas dahil tutumbukin nito ang Ryukyu Islands ng Southern Japan o Taiwan. Pero ito ay patuloy pang hihirap pagpapalakas ng habagat. Patuloy pong umantabay sa updates sa habagat at sa potential na bagyo dahil pwede pang magbago ang forecast.
0: Sa atin. Samantala, kritikal ang mag-ama matapos ang pagsabog at sunog sa loob ng kanilang apartment unit sa Valenzuela City. Sumingaw na LPG ang itinuturong dahilan sa nangyaring insidente. Ang report mula kay Christopher Sitson.
2: Niyanig ng pagsabog ang bahaging ito ng Santol Street sa Bagbagin, Valenzuela nitong Huwebes ng umaga. Sa lakas ng impact, natumba ang nakaparadang motorsiklo at tumalsik ang mga gamit pati manok. Maya-maya pa, maririnig ang paghina sa klolo at paglabas sa gate ng ilang residente. Nagmula ang pagsabog sa isang apartment unit na nauwi sa sunog. Ganito po kalawak yung pinsalang dinulot ng pagsabog ang buong loob nitong apartment, tupok po ng apoy ang jalousy, nabasag, ang pintuan natanggal at yung katapat na bahay natanggalan din ng grills. Hindi pa rin maalis sa isip ni Marilyn ang pagsabog na nangyari sa tapat ng kanyang tinitirhan.
3: Akala ko sa sa pelikula ko lang nakikita to, pero actual talaga. So, grabe. Maya-maya narinig ko, bug! Ang lakas talaga, sobrang lakas. Kaba, trauma, parang pakiramdam ko yung sigaw nung dito, naririnig ko lagi.
2: Nagtulong-tulong ang mga residente, barangay, BFP at fire volunteers sa pag-abula sa sunog. Kritikal ang lagay ng tatlong magkakapamilya na nasa loob ng apartment nang mangyari ang pagsabog. Kabilang sa mga biktima, ang isang senior citizen at ang kanyang dalawang anak.
4: Kailangan daw pong i-intubate dahil sana lang nga po na pinansyal po sana. Masipag po yung ipag ko. May sabo siyang anak. Solo parent.
2: Tinitingnan sanhi ng pagsabog ang sumingaw na LPG na gagamitin sana ng isa sa mga biktima.
5: Luma na rin po yung tangke. Siguro, tapos singaw. Na parang hindi niya naman ho siguro napansin yung na kalat na ho dun sa loob kasi kulog po eh.
6: Yun nga sir.
5: Magti-trigger ho talaga yun kapag ka once na may naamoy na ho tayong singaw, kung may leak, wag na ho natin gamitin.
2: Payo ng BFP kapag may singaw o LPG leak, isara agad ang tangke, buksan ang pinto at bintana. Huwag magsindi ng lighter, posporo o kandila. Patayin ang appliances, lumikas at tumawag ng bumbero o sa gas supplier. Tiniyak naman ng Valenzuela LGU ang suporta sa pamilya ng mga biktima. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Sa iba pang balita, isang Pilipinong doktor ang kabilang sa patuloy na pinaghahanap sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash floods sa border ng Nepal at Tibet. Humihingi ng tulong ang pamilya ni Dr. Juan Carlo Manalo para sana mapabilis ang paghahanap sa kanilang kaanak, lalo pat iniulat ng Nepal Police ang muling pagbulwak ng tubig sa lugar. Ang report mula kay Katrina Domingo.
6: Lumipad papuntang Nepal ang 30 taong gulang na doktor na si Juan Carlos Manalo para sumama sa isang pilgrimage sa Tibet sa unang linggo ng Agosto. Kwento ng kapatid niyang si Shara, madalas silang padalhan ng mga litrato at update ng kanyang kuya habang nasa labas ito ng bansa. Pero wala na silang narinig mula sa batang doktor simula noong Miyerkules nang tumama ang malagim na pagbaha sa Girong, isa sa mga lugar na dadaanan ng grupo ni Carlos sa kanilang paglalakbay.
7: And the last message we got from him was August 25 in the afternoon, actually 1 p.m. but it's morning in Nepal that time because he said good morning. And then Wednesday I got a message from my mom na may tumawag sa kanya about the flash flood. My brother can't be contacted.
6: Sabi ni Shara, nakipag-usap na sila sa Philippine Embassy sa New Delhi at sa organizer ng pilgrimage na sinamahan ni Carlos. Pero hanggang ngayon, wala pang impormasyon kung nasaan at kamusta na ang kanyang kuya.
7: My mom couldn't sleep at night and I actually can't call my parents because I know I'll just cry during the call. So I try to avoid calling them. I just message them constantly. It's very difficult na. I don't know what's happening.
6: Gusto nang lumipad ni Shara papuntang Nepal para sana mapabilis ang paghahanap. Pero sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang kanilang pamilya.
7: I hope they can be found alive and well.
6: Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga opisyal ng Pilipinas sa gobyerno ng Nepal para makakuha ng impormasyon at makapagbigay ng tulong sa mga naapektuhang Pilipino. Patuloy naman ang search and rescue operation sa Nepal kung saan may mga nailigtas mula sa mga gusali at bayan na nilamo ng puti, yelo at baha, bunsod ng pagguho ng isang glacier malapit sa Tibet at Nepal. Pero ang ilan sa mga survivor na nanatiling takot at lugmok dahil sa trahedyang sinapit nila. Sa huling tala ng Nepal Police, Biyernes ng umaga, pumalo na sa halos 470 ang nasawi dahil sa insidente. Pinaghahanap pa rin ang nasa 1,400 individual. Bandang alas 2 ng hapon, nagabiso ang Nepal Police sa mga rescuer na lumikas muna sa mas ligtas na lugar dahil muling bumulwak ang tubig mula naman sa isang nasirang dam sa Tibet. Sa Kathmandu na kabisera ng Nepal, daan-daan ang dumagsa sa National Trauma Center, ang nagsisilbing central coordinating body para sa paghahanap, pagsasagip at maging pagbeberipika ng mga nare-recover na bangkay. Huwebes naman ang gabi, formal nang humingi ng tulong at donasyon ang gobyerno ng Nepal mula sa mga organisasyon at pribadong individual. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Nepal, tuloy-tuloy ang operasyon para sa paghahanap at pagsasagip sa iba pang posibleng nakaligtas mula sa sakuna. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
0: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Magandang hapon sa ating balitang kalusugan, what you eat and when you eat it, maaari daw makaapekto sa panganib na magka-dementia. Ang ating balitang kalusugan ihatid ng Super Auto Centers.
1: Superlube Auto Centers, ang regular oil changes at annual road trip ready reports sa Superlube ay makakatulong na makaiwas sa malalaking problema bago pa ito mangyari. Bisitahin ang Superlube Auto Centers ngayon.
0: Mahigit 57 milyong katao sa mundo ang dumaranas ng demensya ayon ito sa World Health Organization. At ang Alzheimer's disease na siyang pinakakaraniwang uri ng demensya ay ang pinagmumulan ng nasa 60 hanggang 70% ng mga kaso ng demensya. Paliwanag ng WHO na up to 45% ng mga panganib associated sa demensya ay modifiable. Ibig sabihin po, pwede itong mabago or ma-adapt. Ilan sa mga known dementia risk factors ang physical inactivity, high blood pressure, diabetes at paggamit ng alcohol. Patuloy na ine-explore ng mga researchers ang iba't ibang avenues para mas maintindihan ang mga risk factors associated sa dementia. Ang pag-manage or pag-iwas sa tatlong risk factors for dementia ay maaaring makapagpa-delay sa onset ng dementia ng hanggang 13 taon ayon sa research na na-published sa Neurology Open Access. Ang risk factors na ito ay ang diabetes, high blood pressure or hypertension, at paninigarilyo. Ngayon, sinasabing ang less sugar exposure sa unang 1,000 araw ng buhay ay maaaring makatulong para mabawasan ang panganib ng Alzheimer's disease and all-cause dementia ayon sa isang bagong pag-aaral na ipinalabas sa Aging Journal. The first 1,000 days of life are a critical window for brain development at ang early nutrition ay kilalang may lasting effect sa kalusugan ayon sa mga researchers. Dagdag pa nila na ang main takeaway ng pag-aaral ay kailan or when people eat may matter for cognitive health, hindi lamang kung gaano karami ang kanilang kinakain. Ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
2: You bought a hybrid because you're concerned about the environment. At Superlube, we are too. That's why we're proud to introduce Canadian Supreme Hybrid Motor Oil. It's specially formulated to provide critical engine protection, instant power, and reliable starting in any temperature. Drive towards a greener tomorrow with Canadian Supreme Hybrid Oil.
3: Only available at Superlube Auto Centers.
4: Let's get out there and drive!
5: There are 3 dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World!
6: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. 3 locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
7: Children's Dental World.
8: Naghahanap ka ba ng sasakyang sakto sa inyong budget na hindi masasakripisyo ang quality? Halika sa Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal. Kami ang may best pricing sa Winnipeg, walang gimmick, hindi ka magugulat, makukuha ang gusto mong sasakyan sa presyong maibigan. Ito man ay isang rugged truck, hybrid Jeep Cherokees, o ang all-new Dodge Charger. Nasa Eastern Chrysler lahat. Puntahan kami in person ang aming website at magmanehang masaya pa uwi. Eastern Chrysler, naghihintay ang unbeatable deal para sa'yo.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon, ganap na alas 3:30. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Muling aalisin ng Manitoba ang mga natitirang American booze mula sa mga shelves ng provincially run liquor stores. Ito'y bilang tugon sa ongoing Canada-US trade war at alinman daw alak na mag-expire na soon ay maaari nang sirain na lamang. Ang alcohol ay inalis ngayong Linggo ayon sa isang email mula sa isang tagapagsalita para sa Manitoba Liquor and Lotteries, ang Provincial Crown Corporation na siyang nagpapatakbo sa Liquor Mart retail stores at nagdi-distribute ng wholesale alcohol sa iba't ibang lugar sa probinsya. Ayon pa sa gobyerno, as long as si Trump ang Trump administration ay nagtatangkang sirain ang ating ekonomiya, hindi raw dapat na isang publicly owned liquor mart ay magbigay ng shelf space sa mga American products, gayong po pwede naman itong gamitin para i-highlight ang great Canadian products. Matatandaan, si US President Donald Trump ay nag-impose ng 50% tariffs sa Canadian steel matapos hindi magkasundo sa mga trade negotiations noong August 22. Makalipas ang 3 araw, nag-anunsyo naman ng Canada ng dollar-for-dollar countermeasures na magiging epektibo sa September 8 para sa $27.6 billion na halaga ng mga produkto mula sa US. Samantala, malapit nang maging mandatory ang in-person physical education classes para sa lahat ng estudyante sa Manitoba ayon sa gobyerno. Isang 2-year pilot health curriculum program na tatawaging Everybody, Everyday ay sisimulan sa darating na school year ayon kay Premier Wab Kinu. Sa programang ito ay ire-require sa mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 na sumali sa araw-araw na gym classes. Sa unang phase ng programa ay 25 paaralan sa Winnipeg, Brandon at rural Manitoba ang magre-require ng mandatory gym class sa darating na fall. At habang ang Everybody Everyday ay nasa pilot phase pa lamang, ang mga teachers at mga magulang po pwede pong magbigay ng feedback habang patuloy na inaayos, no, nire-refine itong curriculum ayon sa probinsya. But before this, kasi ang mga grade 11 at grade 12 na students ay po pwedeng hindi sumali o mag-opt out sa kanilang in-school physical education credit na i-swap nila para sa isang outside activity para magkaroon ng credit. Sa iba pa nating balita, hindi na iistasyon ang mga pulis ng Winnipeg sa malalaking retail stores or malls. Sa special duty program for retailers na ito, pinapayagan ng mga tindahan na magbayad ng overtime sa mga pulis na magsisilbing security sa kani-kanilang negosyo. Ayon sa isang memo mula kay Chief Gene Bowers, i-phase out na ang naturang programa pagitan ng Enero at Abril ng susunod na taon. Ayon pa kay Bowers, matapos ang isang comprehensive review na determina na ang retail special duty assignments ay nakakaapekto sa abilidad ng kapulisan na mapunan ang mga critical operational shifts. Malinaw umano ang feedback ng publiko ayon kay Councilor Evan Duncan, dahil nais ng mga Winnipeggers na makakita ng mga pulis sa kani-kanilang komunidad at hindi sa mga tindahan. At nais umano nilang dumating ang mga pulis sa oras na kailangan nila ang mga ito. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

Umpisahin nating muli kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 3:35. Mostly cloudy ang kalangitan, 25 degrees, humidex umaabot sa 27. Mamayang gabi, mainly cloudy, meron ding 30% chance ng pag-ulan. Ingat sa panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas araw ng Sabado, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon. Temperatura aabot sa 29 degrees with a humidex of 35. Extended forecast para sa Linggo, maaraw, high of 28. Lunes, mix of sun and cloud, may 60% chance ng pag-ulan, high of 25. Pagsapit naman ng Martes, it's gonna be sunny and a high of 26. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 25 degrees with a humidex of 27 dito sa Winnipeg.

0: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
1: Sa Spain, nanawagan ng kalma ang Interior Minister ngayong Biyernes sa mga residente ng Ceuta matapos makipag-clash sa mga pulis during protests laban sa mga migrants na nananatili sa North African enclave. Ito'y kasunod ng maramihang paghugos nila sa lugar. Mataas ang tensyon sa teritoryo ng 80,000 katao simula nang tumawid ang at least 60,000 katao papasok ng Ceuta sa loob ng ilang araw noong July na nagpasimula sa isang Europe-wide migrant alert. Lumala ang mga demonstrasyon sa nakalipas na ilang araw kung saan ilang protesters ang nag-clash sa pulisya sa isang beach kung saan natutulog ang mga migrants. Sinunog rin ang kanilang mga gamit. Isang sundalo ang nasaktan ng batuhin ng mga protesters habang 12 Moroccan migrants ang inaresto. Sa Netherlands, nagbabala ang isang Dutch Drug Addiction and Mental Health Institute sa mga users hinggil sa potentially lethal ecstasy pills na kahugis ng ulo ni US President Donald Trump. Ayon sa respetadong Trimbos Institute, ilan sa mga pills na ito ang dinala kamakailan sa isang network of centers na nagtetest ng mga droga para sa mga users bago ipainom. Huwag na huwag raw gamitin ang mga pills na ito, babala ng institute. Nagpalabas ito ng isang litrato ng pills na may depiction ng ulo ni Trump sa isang side at mga letrang NL sa kabilang side, habang ang salitang Trump nakastamp sa surface side ng magkabilang bahagi sa isang vertical line. Isa sa mga pills may kulay berding mukha at ang isa naman kulay dilaw. Nagpublish na ng isang red alert ang institute sa kanilang website at sa social media na ang mga pills ay nagtataglay ng high concentration ng isang chemical na tinatawag na PMMA or paramethoxymethamphetamine na katulad sa MMDA, ang active or MDMA rather, ang active ingredient sa mga ecstasy pills. Sa iba pang balita, sa Nepal, naiahon ng mga rescuers ang mga survivors na balot ng dark brown na putik habang inilipad naman to safety ng mga helicopters ang mga taong na-stranded ngayong Biyernes. Tinutugunan pa rin ng Nepal at China ang catastrophic flash floods na pumatay na ng halos 600 katao habang halos 2,500 ang nawawala. Naka-high alert ang mga rescue teams para sa karagdagang pagbaha mula sa isang bagong namuong lawa. Ito po ay sa Himalayan Mountains matapos ang naunang pagbaha noong Miyerkules. Nagbabala ang mga experts na ang lawa na nabuo matapos ang isang glacier collapse na nag-trigger ng mga pagbaha ay nagsisimula ng umapaw. Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.
2: Sa tagal mo nang nagmamaneho ng Corolla, naalala mo pa ba nung ganito yung pinapatugtog mo? Pero ngayon, ganito na yung playlist mo. The Toyota Corolla. Reliability mula noon hanggang ngayon. It's time to Toyota. Lease a 2026 Corolla L now in stock from just $75 weekly for 60 months at 5.89% with $32.99 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
3: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
1: Meron na lamang 4 minuto bago sumapit ng alas 4 ng hapon. Bibiyahin na tayo patungo sa ating second hour. Anong aasahan sa ating second hour? Siyempre magsisimula sa balita mula Pilipinas, ganipong alas 4. At susundan ng 4 na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Magpapatuloy rin magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon at mainit na balita. At abangan sa ating ikalawang oras, mamimigay ulit tayo ng pair of passes para sa Pinawa Channel, Float and Paddle.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Sa ibang balita naman, aabot sa 42 ang testigo ng Office of the Ombudsman sa case building nito kay dating House Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control kickback scheme. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, binubuo ito ng 28 bagong testigo at 14 na dating empleyado ni dating Congressman Zal Dico. Git ni Clavano, mas nakatutok sila sa kalidad ng pahayag ng mga testigo kesa sa kanilang bilang. Pag-aaralan din nila ang mga original na affidavit at kanilang recantation sa investigasyon.
3: May 25 sila, may 42 kami, but that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao. The fact that there are recantations or that affidavits were executed to the effect that they have reversed what they said in their first affidavit does not serve as an eraser of facts.
2: Pinagtibay ng Commission on Elections and Bank ang kanselasyon ng Certificate of Candidacy ni Anwara Alameda para sa 5th District Representative ng Maguindanao del Sur sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa inilabas na resolusyon ng komisyon, ibinasura nito ang motion for reconsideration na inihain ni Alameda na unang kinwestiyon ang kandidatura ni Alameda dahil sa umano'y issue ng tagal ng paninirahan sa idiniklara niyang address sa Pagalungan, Maguindanao del Sur ng halos 49 na taon.
4: Planong bumuo ng Department of the Interior and Local Government ng Quick Reaction Forces sa buong bansa na tutugon sa banta sa seguridad sa mga paralan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, inilalatag na nila ng PNP ang sistema para mabilis na makapag-responde ang mga otoridad sa anumang emergency. Ito'y para maiwasang maulit ang mga pamamaril na nangyari sa Tacloban City at Zamboanga City. Habang wala pa ito, paigtingin muna ang pag-inspeksyon sa mga bag na mga taong papasok sa eskwelahan.

0: Yung mga private schools may security guards, so mandatory na buksan ng bag. Yung mga public schools may police presence kami sa labas ng mga eskwelahan at meron kami mga barangay tanod na ilalagay sa loob para i-check yung mga bags nila.
1: Samantala, wala namang nakitang ebidensya na biktima ng bullying o may problema sa eskwelahan ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ibinahagi ni Ateneo de Zamboanga University President Father Ernald Andal sa isang video statement ang ilang bahagi ng imbestigasyon ng mga pulis sa insidente. Ayon kay Andal, tinuldukan na nito ang mga haka-haka kasunod ng trahedya. Hinikayat naman niya ang kanilang school community na huwag hayaang magdulot ng pagkakahati-hati sa kanila ang nangyari.
2: The report gives us a reminder we should carry forward. When lives and reputations are at stake, especially those of minors, we must be careful about what we say, about what we post, what we forward, and what we believe. Seeking truth requires patience.
3: Halos mag-zero visibility na ang iba-ibang bahagi ng Pasay City nitong Miyerkules ng hapon. Sa kuhang video ni Bayan Patroller Chad Allen Carlon, sakay ng kanyang motor, hindi na matanaw ang magkabilang bahagi ng EDSA Extension sa kanto ng Makapagal Boulevard pasado alas 2 ng hapon. Ramdam rin ang paghampas ng hangin na may kasamang alikabok at buhangin sa video ni Bayan Patroller Bayan Rocha habang nasa 28th floor ng isang gusali. Sa Sunset Avenue, bumibili ng pagkain si Bayan Patroller Christian Castillo nang masaksihan ang pagbaba ng kalidad ng hangin. Kuwento naman ng residenteng si Nessie, naglalako siya malapit sa kanilang bahay nang maabutan din ng pagbugso ng hangin na may kasamang buhangin. Anya, sumakit ang kanyang mga mata, pati na ang lalamunan matapos malanghap ang hangin.
4: Hindi na makikita yung kapaligiran. Mm-hmm. Pagkatapos, siyempre tinakpan namin yung mata namin, baka mabulag pa mi. Mm-hmm. Tapos may araw naman, mm-hmm. Talagang malakas ang hangin.
3: Paliwanag ng pag-asa, hindi ito sandstorm, kundi tinatawag na gust front. Nangyari ang malakas na bugso ng hangin dahil sa nagbabadyang thunderstorm noong Miyerkules ng hapon. Ayon sa pag-asa, ang gust front ang unang bugso ng malakas na hangin.
5: Yung sandstorm kasi ideally nangyari ito sa mga disyerto na maraming sand and then dry yung area and then kapag nagkaroon ng pag-blow ng malakas na hangin, natatransport itong mga sand and dust particles na to from one place to another. Sa Pasay ay triggered ng mga pagbugso ng hangin na dala ng mga thunderstorm activity.
3: Dagdag pa ng ahensya dahil naman sa kaliwatkan ng reclamation projects at pagtatambak ng buhangin sa di kalayo ang bahagi ng Pasay City, kaya sumama ang buhangin sa malakas na hangin. Maari rin umanong maulit ito, lalo't umuling nanumbalik ang hanging habagat na nagdadala rin ng malakas na hangin mula sa kanluran.
5: Yes, possibly po ito, no? Lalo na kapag yung daytime o yung tanghaling tapat ay walang mga pag-ulan. Mm. And in that case, magiging dry ulit yung area o kung nasan yung source ng mga dust.
3: Nagpaalala naman ng pag-asa na delikado sa kalusugan ang maliliit na particles na sumasama sa hangin, lalo na ang buhangin. Kaya pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask at kung maaari, manatili sa loob ng bahay o ligtas na lugar.
6: This is 92.7 FM, CKJS.

0: ang inyong cue to call 204-780-8181 para kung kayo ang ating lucky caller, sa inyo ko ibibigay itong ating passes. We have two passes para sa Pinawa Channel Float and Paddle. So alam ko marami na nakarating ng Pinawa, nakapag-picnic na doon, pero hindi lahat ay na-experience pa, no? Itong pag-floating-floating at pag-paddle-paddle doon sa ating Pinawa River doon. So this is your chance to experience that ngayong pong summer bago pa tuluyang lumabig ang ating panahon. 204-780-8181. Right, let's see sinong ating lucky caller. Alistong alisto. Hello, magandang hapon.
1: Hello, Lucille. Magandang hapon. Nice to talk to you again after so long.
0: Oh, talaga? Kailan ba tayo huli nag-usap?
1: Matagal na.
0: Eh, sino ba ito?
1: Si Tom.
0: Ha?
1: Tom Ricalde. Nung nanalo rin ako.
0: Oh, Tom Ricalde. Matagal ka na nanalo, Tom?
1: Matagal na.
0: Okay, that's good. At ikaw ang manalo ulit ngayon. Panahon na para manalo ka ulit.
1: Sa Pinawa.
0: Oo, sa Pinawa Channel. Actually, have you been there?
1: No, I've been here in 20 years but hindi pa ako napunta na Pinawa.
0: Talaga naman?
1: Yeah.
0: It's time for you to go, Diyos mo naman. 20 years yeah. Ka na rito, hindi ka pa napasyal ng Pinawa.
1: Kaya nga eh. So,
0: at eto yung chance mo at pwede ka pa magsama ng isa.
1: Yeah, this is the right time. Yeah. That's free.
0: Yeah, this is free, yeah. At pwede ka magsama.
1: Yeah, maybe my wife, kung dalawa lang ang ticket or mga apo ko.
0: Ayun, okay. At baka may gusto ka batiin, Tom?
1: Well, binabati ko na lang yung mga listener ng CKGS, yung mga avid fans ninyo. Saka sila Chester, si Umaga.
0: Chester and Donna.
1: Donna,
0: yun. Yeah. All right, thank you and please stay on the line, Tom. Meron akong kukuning information.
1: Yeah, okay. Thank you.
0: Okay, congratulations kay Tom Ricalde. Sa mga hindi po pinalad, naku, marami pa tayong mga pa-premyo, mga pa-pamimigay na mga samut-saring premyo rito sa CKJS. So keep tuning in sa ating mga programang Pinoy.

noon hanggang ngayon. Oo, ang kanyang version po yan. At syempre alam naman natin ang naunang kumanta sa kanya niyan ay si Lea Salonga. August 28, 2026, sa mga umiinom po ng red wine, alam nyo ba ngayon ay National Red Wine Day? Itinatag noong 2014 ni Jace Shoemaker Galloway para i-celebrate ang red wine at ang pagtatapos ng summer at pagsisimula ng cooler autumn evenings. And alam nyo ba noon pa man abay nakagawa na ang mga tao ng red wine sa loob ng libo-libong taon? Ang oldest known winery dates back to 6100 BC sa Armenia. Ilan naman sa pinakapopular na klase ng red wine ang Cabernet Sauvignon, isang bold popular red wine, ang Merlot, a smooth easy to drink choice, Pinot Noir, isang lighter wine with fruity and earthy tones, at ang Syrah, isang rich and spicy red wine. It's National Red Wine Day today.

0: Sarap ng merienda yan. Pansit, pansit gisado, pansit canton, pansit palabok, pansit luglog. Ano pa bang pansit bihon? Lahat na ng klaseng pansit. Ito hindi yes, basta gawang Pinoy. This is it, pansit. Tama ka dyan. Attorney, yes, medyo sensitive yung ating topic ngayon. Ano? Tungkol po sa pamilya and family relationships. But reality na nangyayari na may mga times hindi nagkakaunawaan, away-bati, issue sa mag-asawa, issue sa mga anak, mga in-laws. Part of life. So this afternoon, kasama natin si Attorney Joseph Dancel. Pag-uusapan natin sa pasada legal ng tungkol sa marriage and common law relationship. Ano bang kaibahan nito, rights and duties, and medyo papasadahan rin natin yung legal separation. Bakit ba kailangan pa ng word na legal, hindi lang pwedeng separation with or without kids at iba pa. Magandang hapon, Attorney Joseph.
1: Magandang hapon, ma'am, at saka mga nakikinig ng Pasada Legal po. Magandang hapon.
0: Happy Friday, ha?
1: Happy Friday. Happy Friday.
0: Oo. Alright, so simulan na natin, Attorney. Let's just get right on it sa anong kaibahan, syempre, ng marriage and common law relationship pagdating sa mga karapatan at mga responsibilities or duties?
1: Okay, ma'am. Sa marriage po, of course, by the term marriage pa lang, union ng lalaki at babae. Pero in Manitoba, pwede rin po ng same sex. So, may marriage ceremony yan. So, after that, may marriage certificate po. Common law naman is ang ginagamit sa batas is spouses daw. So
0: bakit nga spouse? Kasi parang before ang spouse ay reserved lang sa mga kasal. Yes. Bakit sa mga common law ngayon ang tawag na rin ay spouse sa batas?
1: Yes, ma'am. Ang ginamit sa batas is spouse para i-cover yung common law relationship. Mm-mm. So common law partners, spouses na rin po daw.
0: Gaano katagal bago matawag na common law? The moment ba na nagsama kayo sa isang bubong o merong years ba na kailangan?
1: Yes. Sa Manitoba po, pag nagsama ang kahit same sex na babae at lalaki.
0: Romantic relationship.
1: Pwede siyang mag-consider na common law relationship na yan after the lapse of 3 years.
0: Kapag 3 years kayong continuous ba to na living together?
1: Okay. Yes, ma'am. Opo. Mm-hmm. And then, kung kaya, pwede niyong i-register naman sa vital statistics. Pag na-register na siya, common law relationship na siya.
0: Paano kung hindi i-register? Common law?
1: Pwede, yung years po ang magde-determine kung you live as ganun nga, spouses for 3 years. Pero pag may anak, 1 year is enough.
0: Oh, okay. Yeah. Alright.
1: May napanood ako movie dati na sa Alberta ata yun, which is sinabing 1 year daw yung cohabitation para maging common law. Well, sa batas sa Alberta yon. But in Canada and Manitoba, 3 years po. Except kung may anak na. Mm-hmm. Which is 1 year.
0: Yeah. Apo. At ano ba yung tatanong ko? Meron akong naisip na itatanong sa'yo. So, yeah. Okay, sa pagdating sa tax, kailangan bang, syempre, ipina-file natin kung married ka or you're in a common law relationship. Paano pag hindi mo final na hindi ka naman in a common law relationship? Yes. May ano ka ba sa batas? No?
1: Yes. Marami pong nagkakamali para sa tingin ko. Kasi ang common law dito is status. So ang alam nila, pag nag-cohabit na yung dalawang partners, common law na yun, even though married pa sila. So ibig sabihin noon,
0: hindi
1: sa batas
0: sila?
1: Sa batas hindi siya common law sa
0: married
1: Canada.
0: Sa iba.
1: Yes, still so ang classification noon married, hindi common law.
0: Married kahit married ka sa ibang tao,
1: yes.
0: Tapos you're in a relationship with another person.
1: Para sa batas po hindi siya common law.
0: Okay.
1: Kasi ang marital status noon married.
0: Married
1: kasi man. Marriage certificate ang hawak niya eh.
0: Hanggat hindi na-dissolve yung ano.
1: Yes. Kasi ang nakita ko po, ganun ang understanding nila. Kasi ang common law kasi sa Pilipinas, parang kabet. Which is not,
0: sorry po.
1: Yeah, sorry po.
0: Oo, kasi pero yun po yung ano.
1: Yes. Hindi po ganun ang common law status sa Canada.
0: Ano na lang, other woman.
1: Other woman, yes. Common law, status yun. Dito sa Canada, common law. Isa status. Kaya pag nag-declare ka po ng status sa CRA, be careful. Kasi baka nung na-declare niya nung immigration is married, and then biglang ilalagay common law. Kaya separate, single. Mm-hmm. Yan. So may mga ano na yun.
0: Pero kung pareho naman kayong walang kumbaga responsibilidad o hindi kayo married sa ibang tao. Para, kumbaga single yung status ninyo sa common law.
1: Yes po. Mm. Doon po papasok yung common law, kaya divorce sila o kaya legally separated sila.
0: Ayun. So ano naman yung karapatan ng mga common law partners as opposed to mga married? Pareho lang ba?
1: Opo. Nagkaroon po ng bagong batas sa common law and then naglagay ng maraming rights, additional rights, yung partners na yan, which is equivalent na sa married couple.
0: So halos so, lahat ng
1: rights and duties. Yes, rights and duties. Wala lang siyang papel. Kasi walang marriage ceremony po.
0: Yeah. So pagdating naman sa halimbawa, hindi nagkaunawaan, nagkaroon ng problema, hindi na talaga masolusyonan. So nag-decide na maghiwalay. Let's say yung separate. Wow. Is there a difference between like just a separation or legal separation? Anong pagkakaiba niyan?
1: Yes, opo. Ang yun nga, maghiwalay na tayo. That's separation yun sa kanila. Where
0: sa bibig.
1: Sa bibig. Separation, in fact, ang tawag dun sa Pilipinas yun. So, hiwalay na tayo. Hindi na tayo magkikita. But,
0: sa hiwalay ng bahay?
1: Yes, hiwalay. Pero sa Canada kasi, legal separation, separation to be legal, there should be a court order or agreement. So, yun po yung magsisave nung hiwalayan na yan into legal separation.
0: So, kailan dadaan sa korte?
1: Well, yes ma'am. May mga dumediretso sa korte to ask for separation, legal separation. Or, yun nga yung sinasabi namin, separation agreement.
0: Mm-hmm. Which is, and the lawyer will help
1: that. Po. Kasi, ang alam nila, hiwalay lang. Pero ang
0: basta naghiwalay kayo, mag-iba kayong bahay, ganyan.
1: Yeah. Kasi ang dami po pag-uusapan.
0: Lalo na kung may mga properties,
1: yes,
0: I guess.
1: Yes, magsisimula po yan.
0: Bata.
1: Yes, magsisimula sa child support, parenting time, and custody, o kaya spousal support, division of property.
0: Kung may utang, sinong may responsibility.
1: Utang, life insurance, pension. Yan, isa rin malaking bagay ang pinag-usapan. May tumawag kanina, how can they separate daw yung pension and life insurance nila? Walang separation agreement.
0: But can they do that without separation agreement? Or you really have to do that?
1: The institution or the banking institution is asking for that agreement. Kasi nga po, once yung separate agreement na yan has undergone yung processes sa pag-separate ng lahat na yon, it's legal po.
0: Attorney, may tanong ako. Halimbawa, sa Pilipinas sila kinasal.
1: Okay, ma'am.
0: So napunta rito yung babae o yung lalaki sa Canada.
1: Okay.
0: Now, nagkaroon ng problema. Gusto nang humiwalay ng either yung babae o yung lalaki. Tapos dito ipa-file.
1: Yes.
0: Can they do that?
1: Yes, ma'am.
0: Oh.
1: Yes, basta ang requirement dito is yung residency requirement is 1 year, more than 1 year. And then cohabitation has ceased for over 1 year unless na may mga allegations.
0: Kahit sa Pilipinas.
1: Yes, ma'am. Yes, yes, yes. Oo. Sa totoo lang, marami kaming
0: kasong
1: petition
0: ganyan
1: right now na hindi pa nga sila, temporary nga yung mga ano nila, mga visas nila. So,
0: but will the Philippine courts kumbaga recognize that?
1: Well, sa
0: condito final sa Canada.
1: May mga decided cases ng Philippine law kasi yung family code article 26 yon, yung capacitating the parent divorced partner na nakakuha ng divorce outside of the Philippines, which nung time
0: kasi
1: na yun
0: wala namang divorce pa sa Pilipinas.
1: Yes ma'am, wala. Wala. Recognition of a foreign divorce actually yung proseso. Yes.
0: Pwede. Ah,
1: yes.
0: Okay.
1: May mga decided cases nga nagiging relax na po, which is dati stricto sila na dapat isa sa kanila, yung foreigner na nagpakasal sa Pilipinas should be the one initiating the divorce outside of the Philippines.
0: Mm-hmm.
1: And then, para maging fair daw, yung Pilipino partner na, kasi unfair eh, nakaka-remarry yung foreigner pero yung Pilipino hindi.
0: Mm-mm.
1: So yun nga yung dinagdag dun sa family ko, para maging fair, pag na maka-remarry yung foreigner, then ganun din po ang Pilipino, makakarimeri din siya sa Philippines.
0: Pero paano kung parehong Pilipino?
1: Well, sa yun nga po, mayroon mga latest decision din ng Supreme Court sa Pilipinas na yung mga ano, yung mga naging foreigner, na dating Pilipino naging foreigner, pwede ata na
0: kasi citizenship
1: yes,
0: niya Canadian
1: yes,
0: na.
1: Yes, yes, yes, foreigner na po. Basta isa sa kanila should be a foreigner initiating the divorce proceeding outside of na yung country na yon legal ang divorce sa kanila.
0: Ayun. Okay. So importante merong talagang kumbaga clear cut na separation agreement, no? Para mas maayos yung kumbaga eh wala na talagang remedyo, mas maayos yung pagka.
1: Yes, ma'am, kasi pagdating ng kortehan diyan kasi hanapin din yung agreement where kung mayroon.
0: Mm-hmm.
1: Which the court
0: kung wala tapos nagkorte.
1: Well, the court will rule on that or issue an order para dun sa separation na yun.
0: Para gumawa
1: yes.
0: kayo.
1: Oh, kaya nga sinasabi ko sa sinasabi ko sa kanila nandito kami willing to help you dun sa agreement which is legal talaga yon. Kasi akala nila wala nga lang po ma'am. Ang dami eh. Ang dami yung pag-uusapan.
0: Kasi, wala man akong balak mag-asawa ulit. Ganyan-ganyan. Wala namang kaming ari-arian. Wala namang kaming ganyan-ganyan. So,
1: yeah, ang isa pong implication kasi niyan pag hindi ang intention nila is to sever talaga yung
0: the ties
1: is yung debt. Eh. Gumagawa po ako ng will and testament.
0: That meaning utang.
1: Yes, isa po kasi pag married po ang mag-asawa at walang legal separation agreement, they can still be the executor or beneficiary of the estate of your husband or wife.
0: Halimbawa, biglang, excuse me po, biglang namatay
1: yes,
0: yung
1: yes
0: isa.
1: Po.
0: Habang hiwalay sila pero walang legal separation agreement.
1: Yes. Married pa rin sila, ma'am.
0: Married pa rin.
1: Yes. Baka kasi wala na tayo that time para sabihin na hindi hiwalay kami, biglang lalabas yung asawa, mag-claim doon sa estate ng asawa niya. Married kami.
0: Or baka naman may naiwang utang, ikaw sisingilin, ganun
1: yes,
0: ba yun?
1: Yes, ganun din naman. Ang baliktad doon, yes.
0: Oh my goodness.
1: So, yes po, baka kasi
0: that's how important.
1: Important. Oh. Kasi you have to disqualify also yung asawa natin dati, no, to be an executor, administrator, or beneficiary of your estate.
0: Yeah. Yun nga siguro yung ano ng iba na, okay, hiwalay na, akala ganun na lang yun, ano? Ganun kasimple.
1: Yun nga po naman eh.
0: It's not tapos that simple
1: yeah,
0: po.
1: Tapos kukuha sila ng template, eh, hindi na-cover lahat. Kami, pag kami po ang nag-a-assist sa separation agreement, we will make it sure na lahat pinag-uusapan at walang bawian pagsakali dahil baka may mamiss eh. Financial disclosure pa lang. Kasi sa support po, child support, talagang di-disclose mo lahat. Lahat
0: at saka ang dami mga technical terms na hindi natin kumbaga naiintindihan at first glance. So kailangan i-explain talaga sa atin ano pang ibig sabihin nito.
1: Yes po. Sa legal separation po, when we come out with the separation agreement, nag-undergo talaga yung both parties the so-called independent legal advice. Hindi lang kasi importante na pupunta sila sa separate lawyer or advice under yung choice nila, but may certificate po doon eh na naintindihan mo yung agreement na yan.
0: Bakit ka pumirma?
1: Sa lahat ng batas na binanggit doon, alam niya.
0: Naintindihan mo.
1: Niya. The Divorce Act, the Family Property Act, mga Homestead Act, mga lahat yun, naintindihan niya yun. At yun ang role po. Akala nila, pipirma-pirma lang sila doon, hindi naman sila nag-undergo na independent legal advice. Oh. It can be a defense sa respondent later on, nasasabihin niya na, ah, hindi ko naman naintindihan yan eh. Pinagpipirma, pinirsa nga akong pumirma eh.
0: Ay, tanong ko rin yan. Paano kung yung isa ay ayaw pumirma?
1: Well, ang last resort nila po is to go to court talaga.
0: Ah, okay.
1: And the court will rule on the division.
0: Paano kung magtago para hindi siya makupirma?
1: Well,
0: may nangyayari bang ganyan?
1: May mga kaso po kaming ganon, nagtatago yung isa. And then,
0: so
1: hirap silang dalawan yan.
0: Mm-hmm.
1: Let's say may mga properties, may mga child support issues doon.
0: Oh.
1: Parehas silang mahirapan pag ganun.
0: Mm-hmm.
1: I think it's better for them
0: to
1: cooperate.
0: Oo.
1: Ang sinasabi ko sa mag-asawa pag pumupunta sila na gusto nilang, you know, they want to end the relationship.
0: Mm-hmm.
1: kayo lang po naman ang may diferensya. Huwag na nating idagdag yung mga anak natin.
0: Mga bata,
1: kasi wala yung alam, mm-hmm. kasalanan. Mm-hmm. And we are here to put things legally.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Yun ang role namin po.
0: Okay.
1: Kasi lahat po yan may batas eh. So, you can go, you can claim child support, spousal support, at hindi i-allow ng korte yan pag pinapabayaan po yung mga bata.
0: Correct.
1: Mm. Madali yung kunin ng divorce. Pero the court will always look for kung may in place na child support.
0: Mm-hmm.
1: Kasi madali sa inyo, pero yung mga bata, paano sila?
0: It's not just about you
1: yes,
0: two.
1: Yes, and then
0: you know?
1: Kung kikukunin yung bahay, ibebenta ba? Saan mm-hmm. ngayon titira ang mga bata? Yung mga yun
0: yes,
1: po.
0: Oh.
1: Kasi paano yan pang nagpurso ng education sa college?
0: Mm-hmm.
1: Sino ang magbibigyan ng support niyan? Mga ganun po. Mm-hmm.
0: So talagang yung korte, inano pati yung future, ano?
1: Yes, ma'am.
0: Ng mga
1: yun
0: bata.
1: Po yung purpose nung
0: alright.
1: Ano na yan.
0: So that's legal separation. So we don't have too much time dito
1: yes.
0: po. Pero pasadahan natin ng konti yung tungkol sa divorce.
1: Yes, ma'am.
0: Mm-mm. So wala na talaga. Kung mm-hmm. legally separated, kailangan pa ba mag-divorce?
1: Well, sa divorce kasi, sa separation agreement kasi, ma'am, nasisimplify na yung ibang issues eh.
0: Mm-mm. So madali
1: if you
0: na
1: go to court directly,
0: process.
1: Yes. Mm-hmm. If you go directly to court and then claim mo yung separation of lahat yan, parenting mm-hmm. time, everything, mas matagal, mas mahal.
0: Mm-hmm.
1: So I suggest, kung pwede namang isettle na yung iba, like child support,
0: yes.
1: mag-computer na.
0: Properties, yes, if you have properties.
1: Time,
0: yeah. Yeah.
1: Hindi, para pag pumunta na ng court, divorce na lang ang mm-hmm. hihingin natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ganun din naman ang sasabihin ni court eh. Mayroon bang agreement sa other...
0: Ayun, hinihingi talaga ano?
1: Yes, ma'am.
0: Oh.
1: Paano yung child support? Paano niyo na-compute?
0: Mm-hmm.
1: May agreement na po kami eh.
0: Yeah.
1: Yes, and we follow the guidelines naman.
0: Okay.
1: So, kung walang angal po, di okay na.
0: Mm-hmm.
1: So, divorce na lang po.
0: Okay, so nako, alam ko po iba-iba yung sitwasyon ng bawat pamilya, iba-ibang sitwasyon ng bawat isang tao sa atin. And pagka ganitong ka-sensitive yung topic, medyo, lalo na pagka may mga bata involved,
1: yes.
0: attorney.
1: Yes,
0: so if they have more questions, I'm pretty sure yung mga listeners natin, may mga questions pa rin sila. At papaano kanila mako-contact, saan, and napakadaling punta na opisina ni attorney.
1: Yes, ma'am.
0: Saka phone number, pakibigay.
1: Okay, ma'am. Pag tumatawag po kayo sa amin, yeah. Pwede naman kung tumawag dito sa istasyon kung
0: ituturo
1: si
0: ituturo ko kayo. Kung, eh,
1: yes,
0: attorney.
1: Yes, kung gusto niyo makausap si Ma'am Lucille, siyempre. 431-278-1880 po. At napakadaling hanapin po kami sa may bandang Sergeant, 800 Sergeant Avenue, corner Arlington Street po.
0: At usually, yung sasagot po sa phone ay yung napakagandang assistant ni attorney. Si Ms. Hazel.
1: Okay.
0: All right, that was your Pasado Legal for today. Maraming salamat, attorney
1: yes,
0: Joseph Dancel
1: yes,
0: of Dancel Law. Next week?
1: Next the other
0: two
1: week.
0: Weeks, yeah.
1: Mayroon lang akong ikaw.
0: Oh, sure, sure.
1: Yeah, i-greet ko lang po yung mga taga-Bibak po.
0: Hello,
1: Bibak Association.
0: Yes, mga taga-Bibak.
1: Yes.
0: Parang may nagsabi sa akin, mayroon silang picnic bukas.
1: Yes.
0: Aba?
1: 30, yes. 32nd, yeah, 32nd anniversary ng Bibak.
0: Congratulations.
1: At a Divay gathering daw. At si Presidente Cesar Kadak po, magandang hapon. Opo.
0: Mabuhay po ang Bibak.
1: Mabuhay po.
0: Alright, patungo na tayo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasado with Lucille. Do keep tuning in. Tuloy-tuloy tayo hanggang mamayang alas 7.
1: Thank you.
2: 92.7 FM CKJS is proud to support the 37th Annual Teddy Bears Picnic, September 27th at Assiniboine Park.
3: Yeah!
2: It's a whole day of family fun with activities to help kids.

0: Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
2: Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
3: Ilang segundo na lang tayo, AB, biyahin na patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada with Lucille. Kaya huwag kayong bibitiw, panatilihin ang inyong pakikinig, paglalagay nyo sa amin, sa inyong mga background sa bahay, sa trabaho, sa inyong mga sasakyan. Wherever you are, tuloy-tuloy ang ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7.
4: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.

Thank God it's Friday. Sabi nga, para sa ilan parang hinatak itong linggo na ito at makarating ng Biyernes. Pero eto na. Iba naman, parang ambilis naman. Kahapon Lunes lang, ngayon Biyernes na. So iba't iba, no? But maraming salamat. Biyernes na nga, makaka-look forward tayo sa ating panibagong weekend, panibagong mga dalawang araw ng pagre-relax. So di kaya pagsasagawa ng mga bagay-bagay na hindi natin naasikaso dahil busy sa trabaho at sa iba pang bagay this past few days. So, happy Friday, happy weekend na rin. Sa ating susunod pong oras ay magpapatuloy ang ating

0: Ang Cambodia, sinasabing notorious sa pagiging isang major center for international online scams. At kiniklaim po ngayong Biyernes na wala na raw silang naho-host na anumang scam hub sa mga compounds kung saan isinagawa ang lucrative cybercrime. Ipinagmalaki ng Ad Hoc Commission for Combating Online Scams or CCOS ng gobyerno ang tagumpay sa pag-crackdown nito laban sa international at national scams. Pero may ilang skeptical sa mga claims mula sa mga independent groups na nag-track sa mga scam compounds na kilala hindi lamang sa pangingikil ng bilyong-bilyong dolyar mula sa mga tao sa mundo, kundi sa pagsasagawa rin ng human trafficking. Libo-libong foreign nationals na employed na magpatakbo ng mga romance at cryptocurrency scams para manloko ng mga biktima ang madalas nire-recruit na mayroong false job offers. Pero sapilitang palang pagtatrabahuhin sa mga kondisyong near slavery.
1: Music, news, information, CQGS has it all. So don't forget to

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, muling inalis ng probinsya ang lahat ng natitirang American booze mula sa mga shelves ng provincially run liquor stores bilang tugon sa ongoing Canada-US trade war. At alinman daw alak mula US na mag-expire na soon ay maaari na lang sirain. Ang alcohol ay inalis ngayong Linggo ayon sa isang email mula sa isang tagapagsalita para sa Manitoba Liquor and Lotteries, ang Provincial Crown Corporation na nagpapatakbo sa mga liquor mart retail stores at nagdi-distribute ng wholesale alcohol across the province. Hanggat ang Trump administration umano ay sumusubok na sirain ang ating ekonomiya, hindi dapat sa isang publicly owned liquor mart na magbigay ng shelf space sa mga American products. Gayong po pwede raw gamitin ang space na ito para i-highlight ang great Canadian products ayon kay Premier Wab Kinu. Matatandaan na nag-impose si US President Donald Trump ng 50% tariff sa mga Canadian steel matapos hindi po magkaroon ng magandang resulta itong kanilang trade negotiations noong August 22. Makalipas naman ng tatlong araw, inanunsyo ng Canada ang dollar-for-dollar countermeasures na magiging epektibo sa September 8 para sa $27.6 billion na halaga ng US goods. Samantala, hindi na iistasyon ang mga pulis ng Winnipeg sa malalaking retail stores or malls. Sa special duty program for retailers na ito, ay pinapayagan ang mga tindahan na magbayad ng overtime sa mga pulis na magsisilbing security sa kani-kanilang negosyo. Ayon sa isang memo mula kay Chief Gene Bowers, ipe-face out na ang programa pagitan ng Enero at Abril ng susunod na taon. Ayon pa kay Bowers, matapos ang isang comprehensive review, na determina na ang retail special duty assignments ay nakakaapekto sa abilidad ng kapulisan na mapunan ang mga critical operational shifts. Malinaw umano ang feedback ng publiko ayon naman kay Councilor Evan Duncan na nais ng mga Winnipeggers na makakita ng mga pulis sa kani-kanilang komunidad at nais nilang dumating ang mga pulis sa oras na kailangan nila ang mga ito. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

0: smile.
1: Baby girl. Afternoons with Lucille.
2: Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Sa Spain, nanawagan ng kalma ang Interior Minister ng Spain ngayong Biyernes sa mga residente ng Ceuta matapos makipag-clash sa mga pulis during protests laban sa mga migrants na nananatili sa North African enclave kasunod ng maramihang paghugos nila sa lugar. Mataas ang tensyon sa teritoryo ng 80,000 katao simula nang tumawid ang at least 60,000 katao papasok ng Ceuta sa loob ng ilang araw noong July na pinagmulan ng isang Europe-wide migrant alert. Lumala ang mga demonstrasyon sa nakalipas na ilang araw kung saan ilang protesters ang nag-clash sa pulisya sa isang beach kung saan natutulog ang mga migrants. Sinunog rin ang kanilang mga gamit. Isang sundalo ang nasaktan ng batuhin ng mga migrants habang 12 Moroccan migrants ang inaresto. Samantala, sa Nepal, naiahon ng mga rescuers ang mga survivors na balot ng dark brown na putik habang inilipad naman to safety ng mga helicopter ang mga taong na stranded ngayong Biyernes. Tinutugunan ng Nepal at China ang catastrophic flash floods na pumatay ng halos 600 katao. Habang halos 2,500 ang nawawala. Naka-high alert ang mga rescue teams para sa karagdagang pagbaha mula sa isang bagong namuong lawa sa Himalayan Mountains matapos ang naunang pagbaha noong Miyerkules. Nagbabala ang mga experts na ang lawa na nabuo matapos ang isang glacier collapse na nag-trigger sa mga pagbaha ay nagsisimula ng umapaw. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy, may 30% chance ng pag-ulan with a risk of thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Sabado, mix of sun and cloud, temperatura aabot hanggang 29 degrees with a humidex of 35. Extended forecast naman sa Linggo, maaraw, high of 28. Lunes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan, high of 25. At sa Martes, maaraw, and a high of 26. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS, at sa CKJS.com.

0: take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app.
1: Download the app for free in your app store today.
0: Search iHeartRadio.
2: Relax lamang mga kaibigan. Ipagpatuloy ang inyong pag-tune in sa radyo, sa internet, sa inyong mga cellphones. At man kayo naroon, tuloy-tuloy ang ating programa hanggang mamayang alas 7. Afternoon Pasada with Lucille. Happy Friday!

August 28, 2026. Hello mga kaibigan, mabuhay! Welcome sa ika-apat at huling oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Tayo ay napapakinggan sa 92.7 FM, CKJS, at online sa ckjs.com. Ang tabayanan kahit last hour na natin ay puno pa rin tayo ng magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon at may init na balita mula dito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Kaya huwag ihiwalay and keep tuning in hanggang maming alas 7, Afternoon Pasada with Lucille.

0: Sabay tayo!
1: Sa ating balitang kalusugan, what you eat and when you eat it, maaaring makaapekto sa panganib na magka-demensya. Mahigit 57 milyong katao sa mundo ang dumaranas ng demensya ayon sa World Health Organization. Ang Alzheimer's disease na siyang pinakakaraniwang uri ng demensya ay ang pinagmumulan ng nasa 60% hanggang 70% ng mga kaso ng demensya. Paliwanag ng WHO na up to 45% ng mga panganib associated sa demensya ay modifiable. Nangangahulugan ito na pwede itong mabago or ma-adapt. Ilan sa mga known dementia risk factors ang physical inactivity, high blood pressure, diabetes, at paggamit ng alcohol. Patuloy na ini-explore ng mga researchers ang iba't ibang avenues para mas maintindihan ang mga risk factors associated sa dementia. Ang pag-manage or pag-iwas sa tatlong risk factors for dementia ay maaaring makapagpa-delay sa onset ng dementia ng hanggang 13 taon ayon sa research na na-published sa Neurology Open Access. Ang mga risk factors na ito ay ang diabetes, high blood pressure at paninigarilyo. Ngayon, sinasabing ang less sugar exposure sa unang 1,000 araw ng buhay ng tao ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng Alzheimer's disease at all-cause dementia, ayon sa isang bagong pag-aaral na ipinalabas naman sa Aging Journal. The first 1,000 days of life are a critical window for brain development, at ang early nutrition ay kilalang may lasting effect sa kalusugan ayon sa mga researchers. Ang main takeaway umano ng pag-aaral ay kailan or when people eat may matter for cognitive health, hindi lang kung gaano ang kanilang kinakain.
2: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, is the Pinoy way.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Sa ibang balita naman, aabot sa 42 ang testigo ng Office of the Ombudsman sa case building nito kay dating House Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control kickback scheme. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, binubuo ito ng 28 bagong testigo at 14 na dating empleyado ni dating Congressman Zal Dico. Git ni Clavano, mas nakatutok sila sa kalidad ng pahayag ng mga testigo kesa sa kanilang bilang. Pag-aaralan din nila ang mga original na affidavit at kanilang recantation sa investigasyon.
2: May 25 sila, may 42 kami, but that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao. The fact that there are recantations or that affidavits were executed to the effect that they have reversed what they said in their first affidavit does not serve as an eraser of facts.
1: Pinagtibay ng Commission on Elections and Bank ang kanselasyon ng Certificate of Candidacy ni Anwara Alameda para sa 5th District Representative ng Maguindanao del Sur sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa inilabas na resolusyon ng komisyon, ibinasura nito ang motion for reconsideration na inihain ni Alameda na unang kinwestiyon ang kandidatura ni Alameda dahil sa umano'y issue ng tagal ng paninirahan sa idiniklara niyang address sa Pagalungan, Maguindanao del Sur ng halos 49 na taon.
3: Planong bumuo ng Department of the Interior and Local Government ng Quick Reaction Forces sa buong bansa na tutugon sa banta sa seguridad sa mga paralan. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, inilalatag na nila ng PNP ang sistema para mabilis na makapag-responde ang mga otoridad sa anumang emergency. Ito'y para maiwasang maulit ang mga pamamaril na nangyari sa Tacloban City at Zamboanga City. Habang wala pa ito, paigtingin muna ang pag-inspeksyon sa mga bag na mga taong papasok sa eskwelahan.
4: Yung mga private schools may security guards, so mandatory na buksan ng bag. Yung mga public schools may police presence kami sa labas ng mga eskwelahan at meron kami mga barangay tanod na ilalagay sa loob para i-check yung mga bags nila.
3: Samantala, wala namang nakitang ebidensya na biktima ng bullying o may problema sa eskwelahan ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ibinahagi ni Ateneo de Zamboanga University President Father Ernald Andal sa isang video statement ang ilang bahagi ng imbestigasyon ng mga pulis sa insidente. Ayon kay Andal, tinuldukan na nito ang mga haka-haka kasunod ng trahedya. Hinikayat naman niya ang kanilang school community na huwag hayaang magdulot ng pagkakahati-hati sa kanila ang nangyari.
5: The report gives us a reminder we should carry forward. When lives and reputations are at stake, especially those of minors, we must be careful about what we say, about what we post, what we forward, and what we believe. Seeking truth requires patience.
6: Halos mag-zero visibility na ang iba-ibang bahagi ng Pasay City nitong Miyerkules ng hapon. Sa kuhang video ni Bayan Patroller Chad Allen Carlon, sakay ng kanyang motor, hindi na matanaw ang magkabilang bahagi ng EDSA Extension sa kanto ng Macapagal Boulevard pasado alas 2 ng hapon. Ramdam rin ang paghampas ng hangin na may kasamang alikabok at buhangin sa video ni Bayan Patroller Bayan Rocha habang nasa 28th floor ng isang gusali. Sa Sunset Avenue, bumibili ng pagkain si Bayan Patroller Christian Castillo nang masaksihan ang pagbaba ng kalidad ng hangin. Kuwento naman ng residenteng si Nessie, naglalako sa malapit sa kanilang bahay nang maabutan din ng pagbugso ng hangin na may kasamang buhangin. Anya, sumakit ang kanyang mga mata, pati na ang lalamunan matapos malanghap ang hangin.
7: Hindi na makikita yung kapaligiran. Mm-hmm. Pagkatapos, siyempre tinakpan namin yung mata namin, baka mabulag pa mi. Mm-hmm. kahapon, may araw naman.
8: Mm-hmm.
7: Talagang malakas ang hangin.
6: Paliwanag ng pag-asa, hindi ito sandstorm, kundi tinatawag na gust front. Nangyari ang malakas na bugso ng hangin dahil sa nagbabadyang thunderstorm noong Miyerkules ng hapon. Ayon sa pag-asa, ang gust front ang unang bugso ng malakas na hangin.
9: Yung sandstorm kasi ideally nangyayari ito sa mga disyerto na maraming sand and then dry yung area, and then kapag nagkaroon ng pag-blow ng malakas na hangin, natatransport itong mga sand and dust particles na to from one place to another. Sa Pasay ay triggered ng mga pagbugso ng hangin na dala ng mga thunderstorm activity.
6: Dagdag pa ng ahensya, dahil naman sa kaliwatka ng reclamation projects at pagtatambak ng buhangin sa di kalayo ang bahagi ng Pasay City, kaya sumama ang buhangin sa malakas na hangin. Maari rin umanong maulit ito, lalo't umuling nanumbalik ang hanging habagat na nagdadala rin ng malakas na hangin mula sa kanluran.
9: Yes, possibly po ito, no? Lalo na kapag yung daytime o yung tanghaling tapat ay walang mga pag-ulan. Mm. And in that case, magiging dry ulit yung area o kung nasan yung source ng mga dust.
6: Nagpaalala naman ng pag-asa na delikado sa kalusugan ang maliliit na particles na sumasama sa hangin, lalo na ang buhangin. Kaya pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask at kung maaari, manatili sa loob ng bahay o ligtas na lugar.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
10: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy. May 30% chance ng pag-ulan with a risk of thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Sabado, mix of sun and cloud. Temperatura aabot hanggang 29 degrees with a humidex of 35. Extended forecast naman sa Linggo, maaraw, high of 28. Lunes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan, high of 25. At sa Martes, maaraw, and a high of 26. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

August 28, 2026, sa mga umiinom ng red wine, alam nyo ba ngayon ay National Red Wine Day? Itinatag noong 2014 ni Jace Shoemaker Galloway para i-celebrate ang red wine at ang pagtatapos ng summer at pagsisimula naman ng cooler autumn evenings. At alam nyo ba na noon pa man ay nakagawa na ang mga tao ng red wine sa loob ng libo-libong taon? Ang oldest known winery dates back to 6100 BC sa Armenia. Ilan naman sa pinakapopular na klase ng red wine ang Cabernet Sauvignon, isang bold popular red wine, ang Merlot, a smooth easy to drink choice, Pinot Noir, isang lighter wine with fruity and earthy tones, at ang Syrah, isang rich and spicy red wine. It's National Red Wine Day today. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy, may 30% chance ng pag-ulan with a risk of thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Sabado, mix of sun and cloud, temperatura aabot hanggang 29 degrees with a humidex of 35. Extended forecast naman sa Linggo, maaraw, high of 28. Lunes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan, high of 25. At sa Martes, maaraw, and a high of 26. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS, at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Magtatapos na ang ating Afternoon Pasada for today. Muli po, maraming salamat sa inyong naging pagsama at pagbarkada. And I hope you make it a habit every Monday to Friday, 3 p.m. till 7, makibarkada po sa amin dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Bukas, tuloy-tuloy ang ating mga programang Pinoy. Samahan ng ating barkada at Chester Pangan sa Tunog Pinoy pang Sabado simula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At babalik naman si Chester with Donna sa Good Morning Philippines sa Lunes, alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this beautiful day. Ako yung nakabarkada si Lucille. God bless. Happy Friday and happy weekend. Bye-bye.